0: network.
1: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: We are here! Get ready for the chaotic night.
4: There's me, Jet! A monoblock Mips, monoblock...
3: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
6: ABS-CBN TV Plus.
3: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: karyan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Klak-klak.
9: Sagada po.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
12: Grabe ka na pa!
13: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
14: pawa. Thank you!
15: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Ay, sige na.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, di ka naman hindi.
2: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
5: Sama

0: Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanyan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
2: with a
3: doing swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: laklak.
3: Saka na po na maglaro.
4: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
0: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: There's me, Chad!
7: A monoblock Mips, monoblock...
8: What? Let's go!
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: Yes, it is, TV Plus!
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
11: Sabi na alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanan.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: We are here!
2: Get ready for the chaotic night.
1: First me, Jet! A monoblock Mips, monoblock...
2: Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for one this country.
1: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak.

0: monthly rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: sa kada po na magagawa.
2: Okay na.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, di ka naman hindi.
5: Therapy! Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you!
8: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Sabi na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansanan.
10: Samahan ninyo ang

0: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
4: MNL 48
5: with 39.
4: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
4: sa kada po na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-One sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa Salita ng Mansanas.
1: Sama

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi talaga kita marinig, kaya nga hindi ko naman maintindihan.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Klak-klak.
7: Sa kada po,
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Jet!
10: A monoblock Mips! Monoblock...
9: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support for Bond's country.
12: TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
1: Are you going to see? Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman maintindihan.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: get ready for the chaotic night.
1: There's me, Chad! I'm monoblock memes, monoblock... Wait!
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
4: yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here!
0: Get ready for the chaotic night.
1: There's me, Chad! I'm monoblock memes, monoblock...
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga
4: yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
5: Is na yan. MNL 48
6: with us.
5: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, pastos naman.

0: get ready for the chaotic night.
1: First me, Chad!
2: A monoblock Mims, monoblock...
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
4: with 29.
6: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
6: Sa kada po,
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
9: Grabe ka na pa!
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: pawa. Thank you!
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: Laklak.
2: Sa kada po na maglaro.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: We are here. Get ready for the chaotic night.
5: There's me, Jet!
6: A monoblock Mips, monoblock...
7: Wait! You think I'm in here?
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: CBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app BlueWay5.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio,

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF,

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tag Game.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa salita ng mansanan.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Thank you.
3: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Network. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
1: with us.
3: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: lolo eh.
1: Oo.
0: Gagla ka.
2: Sagada po.
0: Okay na.
3: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Hindi kita lang kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaymeng.

0: here. Get ready for the chaotic night.
1: There's me, Chad.
2: A monoblock Mips. Monoblock.
3: Wait. Let's go.
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
1: Yes, it is. TV Plus.
0: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Full FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: pero yan. Pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: green 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
5: laklak.
7: Sagada po.
0: Top of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Hindi kita talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
11: Thank you.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7pm sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30pm, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: There's me, Jet!
4: A monoblock Mips, monoblock...
2: Into the weekly talks with Blue, with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Bond's country.
6: TBS, TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7pm sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
7: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman maintindihan.
8: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
4: sagada po na magagawa.
3: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Pagsapit ng alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
1: Get into the Wicked Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for born in this country.
5: PBS CBN TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: pinagandang. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh,
6: Klak-klak.
8: Sa kada po, ng mga
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
11: oras na para sa Salita ng Mansanan.
10: Sama

0: Di kita lang ang kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
1: Yan,
2: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Yan,
3: ano may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, Chad! A monoblock Mims, monoblock... Wait!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: TBS,
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: tarayan. Pero yan. Pagdating kay Boss Yong, hindi?
10: Is na yan.
12: MNL 48
10: with that.
12: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Klak-klak.
12: Sagada po.
10: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
13: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
13: Sa

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
3: Laklaka.
5: Sa kada po, na maglaka.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga video streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
7: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
3: Laklaka. Sa kada po, hindi na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Di kita lagi kita meriti kayak nggak dingin mau main indie
1: terapi.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Jet!
6: A monoblock Mips! Monoblock...
7: Wait! Let's go!
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond's country.
9: CBS TV Plus!
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube, Blue Wave 5.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
0: Di kita lagi kita meriti kaya nggak dingin mau main indie
1: terapi.
2: Yeah, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
7: Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
11: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen.

0: Network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Ano pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
5: MNL 48
6: with 39.
7: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Klak-klak.
9: Sa kada po ng
10: mag-lag.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa Salita ng Mansanan.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: We are here!
3: Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet! A monoblock mips, monoblock...
3: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for going this country.
5: TBS,
3: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.

0: Hindi kita lang kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
8: oras na para sa Salita ng Mansanas.
7: Sama

0: all-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night!
7: There's me, Jet!
8: A monoblock Mips! Monoblock...
9: Wait! Let's go!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for one this country.
11: CBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app Blue Way 5.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
13: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
14: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
13: is na yan.
15: MNL 48
16: with us.
15: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
13: Klak-klak.
15: Sagada po.
13: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: ginagawa
1: nyo. Ito, babes.
2: Yan, ano may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: emoji. Thank you, thank you, thank you.
4: Full screen mo, full screen mo. Full screen mo.

The Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, sa bagong itong oras, alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga

0: rin po pala ay nasusubay ko yan.
1: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Sorry.
1: Mapapakinggan at mapapanood sa Smile Radio, Smile Channel,
2: DZEX,
1: sa mga social media platforms ng Smile Network.
2: Ano ba tayo dito?
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama
4: ano, na cancellation?
3: Mga katol ng bayan, limang araw sa isang linggo.
4: Na naka-noise cancel yung mic mo. So, ano, hindi masyado rinig yung background. So, safe ka.
5: MNL 48
6: with
5: Sweet. Ay,
6: pwede rin pala
5: ito. Napakalapli rin ng mga lolo eh.
6: Oo.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Papakinggan sa mga free streaming platforms ng Smile Radio
4: at pwede ka mag-ano sa lahat pwede ka mag-screenshot
3: ng platforms ng Smile Network.
6: Ah sige,
4: screenshot ka ng article.
1: Get ready for the chaotic night. There's me, Jet! A monoblock of Mavs! Monoblock of...
7: Is nang gabi na susubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels.
6: Pero may ano dito, may para na
8: gusto mo ba na mabasa yung confession? I-send mo na yung story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto namin ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tiger Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast.
6: Siguro,
8: every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast for next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Wala po sa ano to ha.
7: All in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniseto sa kanyang All in one talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
6: Promax ba yan?

0: Kasi nga dahil sa kahit ano na, malapit na kasi yung termination. Pero expect nyo na umaulit ulit yung 3 district natin na replay. Yes, sinabi ko pa nga sa
1: ano pre,

0: termination, iba yung termination pa yung may itatanggal or may ipapaano, ipapatigil.
1: Ay, bali-bali yung
0: okay lang, bro. Nagulat. Nagulat kami sa

Asia. Whether it's 25, 50, 75, and 100. Pero, ang problema, di ko talaga matel kung talagang 75 sila. Kasi nga, hindi, yung mga...

ano, ay kasi sabi ko ano, yung charger ko kasi ganyan, yung ipit-ipit na charger, so hindi mo magagamit.

sa tape trip yung inaano, inalagay doon sa nakaraan kong ayos. Tape talaga. Ako kung pwede ba dati kasi medyo madikit rin yun eh.

0: drinking
1: water. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Cool, isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo,
2: ang sisig
1: mas mahaba,
2: na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig na ina mo na. For just 70 pesos, may legit na legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks sa and sabaw. Dito lang yan sa sisig na ina mo.
1: Sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio
3: at All Time Gaming. Media personality. Of
4: na-miss
3: course,
4: nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga kasol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinaganda,
5: pero pagdating kay Bok Yung Hindi,
4: is na yan.
5: MNN 48 with a tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Laklak.
5: Saka na po, namaglak.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagong pag-ungas alas 5 ng hapon. Kapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for Gaming with Talk here on the Fellow Gamer Podcast.
6: All right, now we
1: every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: We are here. Get ready for the hypnotic night.
8: First me, Chad!

0: medyo mahirap
1: after a year of hiatus, we are back. Join us again for You Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Notai Gaming. And a podcast from next day on the favorite podcast service of your choice.
2: Paano ka ba yun?
3: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo.
2: Kahit hindi na po, siguro kahit hindi na ako sa ano, hindi na ako
4: dating kayo. Yo, hindi.
2: Actually, ako na mag-join na mag-join na mag-join
4: na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na
2: mag-join na mag-join na mag-join na mag-join
4: na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join na mag-join
5: na mag-join na mag-join na si ano, ayun na si Aniseto in. Aniseto in, sorry.
3: Of the Legends Season 3
4: tuwing
3: Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon mapapakinggan sa mga Fringe streaming platforms ng Smile Radio.
4: Wait lang, may ano pre, nandito ako klase ito sa bahay.
1: Papasukin mo yung klase ko. Chay lang, chay lang.
4: Uy, uy, uy.

0: mag-practice ng ibang gagawin nila. Hindi po, sa nandiyayar ng Rolex sa laptop ko.
1: Nakamute si... Wait lang. Wala na, finish.
2: Why?

0: Ay,
1: ay, ko yung sinaw Netflix ko.
0: Ay na. Iba pala pinitin na akala ko. Ito lang akala ko, ito lang masasabi ko. Please.
1: Ito lang ang masasabi ko.

0: Tinignan ko yun, isa. So, ang nabi ko, salamat sa isang viewer natin sa Fanmade Archives. And, ayun, di ba natawa kayo?
1: Oo.

0: works talaga nun eh, to ano to eh, to know kung ilang nanonood sa atin in a funny way.
1: Oh, andito na si
2: ano. Nakikinig ako sana.
1: Andito na si
0: kung ano pa lang 'yon, kung 10 pa lang 'yon, kung 10 plus viewers. Ay, malamang sa malamang ay, hindi
2: ko gagawin 'yan eh. By the way, Lady Apple, pwede ba i-tell kung ano yung pinapasuyon mo sa akin kagabi? Kasi sabi mo pinapasuyon mo ko sa
0: ano, actually may meeting kahapon sa ano, sa Smile.
2: Yung private,
0: hindi ka nakasali. Pero actually, yung ano kasi, yung pinag-uusapan kasi doon is regarding sa mga program adjustments or etc. Hindi ko lang isabi dito kasi may niluluto kami mga smileys,
2: yes.
0: Mga kalamaw.
2: Ay, kaya pala hindi live ang TTR Express ngayon.
0: Yes, may niluluto kami. Abangan mga smileys at kalamaw. Yes.
2: Ay, ewan ko ko. Ewan ko kung affected bang show ko dito ha.
3: May niluluto.
0: Hindi.
3: May nilod.
0: So, bali ganito kasi Lodzo. Ano, yung meeting kasi kahapon.

Live mula sa Cool FM Studios, makisalo at makitambay na kasama ang inyong paboritong kwadro na Plus 2 sa kulitang kwentuhan at saya equal tambayang kwadro.

0: It's currently 7 PM Philippine Standard Time. At ngayon ay nakikinig kayo sa Cool FM, HD1, HD2, sa online radio box, Seno.fm, sa Bitly rin, no? At napapanood nyo rin po kami. Napapanood nyo po rin kami sa TJ1 Cool FM YouTube channel, Fanmade Archives, via, as Cool FM Prime Time at TJW Entertainment. Pahanap nyo doon lahat ng mga TQ natin na episodes doon. Pero yun nga, mapapakinggan nyo rin po kami sa radio station ng Shine Network. Kasama po natin ngayon si Justin Original User and John Mel. It's me, Lucho Paz Betlogs Kabalogs.
1: Hello guys. And good evening. Yun lang.
0: And yes.
1: Yun lang.
0: Andito rin si Blue Apple andito. Ay,
1: nag-left. So.
0: So, and as we say na
2: galit kayo.
0: And according doon sa cool chat room dito sa aming server sa Discord, no, we extend our warm welcome to our YAO server as the staff team and the Cool FM management agree to open our community to the public. As we reveal this new chapter, we hope you enjoy our live programs with more engaging connection with the audience. Cool FM in its second year of broadcast has been an avenue for collective fun, information, and music of all walks of life. We will continue to that living testament as your station and your home. Ayan. So, ngayon nasa ang second year anniversary ng ating ang ating himpilan, ang ating tahanan. Ayan.
3: Yes. Yes po. So, yep. This is official, guys. Open na po ang YAO server.
0: Let's go!
3: Open na po ang YAO server to the public again. We open na po.
0: Let's go, everyone!
3: Na-open, guys.
0: Yoho! Ngayon, okay, sige lang. 4 minutes past 7 PM. Yun, nag-offline tong si, Ate Alexandra, ang ating host, since sakit talaga ng tenga ko, boy. Ang sakit.
4: I'm back!
0: Ayun!
4: What's up? Ano yan? Cool FM Prime Time starts soon. Stay tuned.
2: It always started with you.
0: Nakailang masag na to.
4: Pero mga lords. So, kanina pala is grabe talaga.
0: Yes. Oh.
4: Grabe talaga yung nangyari, pre.
0: Yes.
4: Nakatulog ako sa Symptosium.
5: Aray ko.
0: Delikado.
4: Nakatulog ako sa Symptosium.
5: Aray ko.
4: Buti, ginising ako lang kasari ko.
6: Ay, ano nangyari? Ano nangyari sa lower third?
5: Aray ko!
4: Grabe, pinaglalaroan talaga yung lower third.
6: sorry.
2: Pinaglalaroan yung horse. Okay, so as of now, i-text ko muna si ano, si Alex ngayon dahil plano rin niyang mag-join rin eh.
0: Yes, boy.
6: Sinabi niya.
2: Sinabi niya. Okay, goods. Sana mag-see. Kasi mga ilang episodes na siya wala. Kung ano yung episodes ng TQ Plus 2, kung ano yung episodes ng TQ Plus 2, yan na rin probe absences niya. Kasi simula nung first, wala rin siya di ba? So, kung ano yung episodes natin ngayon, yan na rin yung number of absences niya.
6: Pre-apple, tomato, pre-apple.
2: Yes.
6: Pero may balak ba siya? Sinabi niya ba yun? Yung na mag-join ba siya?
2: Yes, sabi niya na may TQ ba today? Then sabi ko na yes. Meron ng Friday edition ng TQ. Pero I don't know if you-join ba siya ngayon or not. Kasi hindi pa nagsisinasob now. Sana man lang makasin naman siya. Okay, so 7:07 PM Philippines third time. And mamaya mga commercial breaks siguro ng programang ito. Ma-play na ang panibagong produkto ng Shine Products Incorporated.
6: Alam na.
3: Oh yeah.
6: Hoy.
2: Okay, so ito po pala.
4: Ito. Sabihin ko na ang mga panibagong produkto natin except sa mga ay ating nalagay na commercial sa Cool FM. So ito po mga panibagong produkto. TQ Dry in its product editions, TQ Ice Cream, TQ Noodles, TQ Mini Blender.
0: Pre. Meron no, may naisip pa ako. TQ Executive Optical.
2: Oh yes. TQ Wild.
4: TQ Sabi ni DJ Sen, TQ Tanya.
2: TQ Tanya. Grabe.
0: Men. Ano? Teka lang. Yung Shine Products Corporation, tataas yung ano nila?
7: Canton.
0: Yung worth nila.
7: PDF pansit canton, calamansi, naluluto ng pansit canton, tapos luto na.
4: Okay guys. TQ Barbecue, abangan. TQ Barbecue.
0: Yoho. Kakawat!
4: Barbecue! Anak ng tupig ni Mark Morales, abangan! Sakay na natin
0: paprito. Tupig ni... Ang tupig ni Mark Morales! Tupig mineral water!
4: Hotdog kong yellow flavor, abangan lahat! Ulitin natin yung statement. So, ayun. We extend our warm welcome to our Yo server. As a staff team and the Cool FM management agreed to reopen our community to the public. So, that means guys, na ma-open na daw yung ating server or Yo server sa publiko.

0: as we ravel this new chapter, we hope you enjoy our live programs with more engaging connection with the audience. Cool FM, in its, on its second year of broadcast, has been an avenue for collective fun, information, and music of all walks and all walks of life. We will continue to that living testament as your station and your home. Ayon. So open na po,
1: madaling salita
0: po ang yung server sa publiko.
2: This is my luck, guys. This is my luck dun sa periodical test.
1: So guys, sa madaling
0: salita, open na po. Open na po. No? Open na open na po sa community, sa publiko. Ulitin natin.
2: Public.
0: Open na po ang ating community sa publiko.
3: Pagluluto ng kanto sa TGF Pansit.
4: Hoy, hoy!
0: Anong TGF kanto? Arrival namin yan. Arrival namin yan. Arrival namin yan. Ayun.
2: Ay,
0: so rival ko yung ano, yung TGF. Oh. Rival ko yung TGF.
2: TG, ano pre?
3: Kunaki. Calamansi. Naluluto.
4: Mm-hmm. Hoy, hoy, hoy. Ano yun?
0: Uy! Uy! Uy, wag naman. Uy, wag naman. Huwag muna yung play muna. Tome.
2: Panchit.
0: TGF. Panton.
2: DJ kan.
4: Oy, oy. Hello.
0: Guys, so ulitin po namin mga kaibigan, as sa madali tapos sa statement kanina, we are now open. Open na po sa public ang no server from Discord.
1: Kala mo, yaw ang tinutukoy mo.
0: Shine Products Incorporated. Thank you, Lola. Thank you, Dry and its product edition. Thank you, Ice Cream. Thank you, Noodles. Pampaputi sabon ni Manzanas. Thank you, Baby Diapen.
2: Ay, ilalunch ko na rin po ang anak ng tupig by Mark Corrales.
5: Ay,
2: ano yun? Yung PD Cola!
0: PD Cola! PD Cola!
5: Ang PD Cola!
0: PD Cola!
2: Hoy! Hoy!
0: Hoy!
2: Na! Guys! Guys! Nasabi nyo na ba yung statement?
0: Yes! 2 times
2: for the 2 times. So mga kaibigan, alam nyo naman ang ibig sabihin, we're opening our young server para sa ating song na Kulkada.
0: Yes.
2: Patensya na guys, late na pala ako kasi ano, nag-Jollibee pa ako.
0: Uy, sana all! Sana all! Sana all for the win!
1: Uy, bad!
4: Uy!
1: Bad, Mark, Wallace!
0: Pero part, Jollibee din ako kanina, part.
2: I docks my face. Oh no.
4: Anong Didi Cola?
0: Didi Cola yun. Didi Cola.
2: Anong Didi Cola ka?
0: Didi Cola. Didi Cola. Shout out po sa ating audience na si Mirin.
2: Yes.
0: Sister Mirin.
4: Aman sa... Hoy! Ano yun?
2: Hoy! Oh,
0: ano ko sana i-ano yan eh. Plano ko sana ilalagay yun sa Cool FM eh. Yung advert na yan.
6: All PA Cola flavors is available in all malls, sari-sari stores nationwide.
2: Pre yung akala, pre yung naakala ko doon sa ano, paako lang ang solusyon.
0: MSA Cola.
2: Ako lang ang solusyon.
6: Cult flavor. All PA Cola flavors is available in all malls, sari-sari stores nationwide.
4: Isang pack na lahat ng mga flavors ng PA Cola. Nandito na pesos ang lang. PA Cola
6: ay gawa ng 3 apple drink.
1: Akala ko Pepsi.
0: Guys, may panibago pong advertisement ang PA Cola. Isa sa

0: na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lantas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy.

Okay, so nagbabalik po ang TQ Plus 2. And andito po ang ating audience na si Sir Marine. Good evening.

0: Good evening.
1: Oh, yan yun. Ano yun? Ano yung narinig ko?

0: ng mahal ko siya. Uy, uy, uy, uy. Okay.
1: Ay, baka busy siguro si Sir Mirin. So, sige lang.
0: Okay guys, so may nag-join na sa sa U-server because open na talaga ang U-server sa publiko.
1: Which is may... Ayun na muna dyan ha, may ayusin lang ako.
2: Guys, nakabuka ka na po yung server. Ay,
0: hoy! Hoy!
2: Joke lang. Kabukas. Anyway, sana hindi magpakita ang meet ko. Rito mo na.
0: Okay, so habang... Okay, ayan, yan may
3: hap. Yup, yup to guys. Sa mga bago, yup, ha? Yup,
2: yup, di.
3: Ayan. With the new members, guys, welcome po sa your Yao server, mga kaibigan. Enjoy your stay. Christmas, and I said, kasi wala lang kung masyado message. So, ito nga. Mag-welcome po sa yung server. Mga bagong mga audience last members dito. Welcome po. Okay. Enjoy your stay. Enjoy your stay, guys. At, nako, na nakakamot na namin kayo, mga kaibigan.
4: Guys, may bago po tayong launching ng bagong company, food company ng TBC Network, mga kaibigan. Alam bang topic by Mark Corrales? Let's go! Buksan mo, papasukin ako. Kahit saan, sisig ng ina mo.
0: Uy, uy. Para mahalin mo. Ni.
3: By the way guys, play na yung yung bagong sudok ko ng ang sign. Yung PA ko nung sa play na kanina. We're doing commercials. And by the way guys, I am the announcer for that exact commercial ng PA Condon. Tapos ako yung voice announcer din ng PO sa commercial noon. At ayun ako po. Oras po. Naku, oras po mga kaibigan. 7:28 PM mga kaibigan. And yep, naku. Diyan sa nila din na nagkain. Yung mga topics kasi nakakain na ako muna. Kumain pa ako muna.

user bro, syempre mga tatlo na nag-join nung 7:19 PM at the time of 7:19 PM, so buhay na lang, welcome to the server. Ano guys, ay nanobat na pala itong PC. Okay,

0: So, tayo lang muna for a minute siguro, baka busy sila. So, siyempre may nag-perform, nag-perform yung mga grade 7 sa, ayun, ayun doon na. Ano na guys, so, nag-perform kanina yung mga grade 7 sa stage namin. So, ayun. Because, hindi ko banggitin ha, it's too disturbing. So, sa performance kasi kaya, ayun. So, ano pa? Ayun, si YouTube nang nagsasalita na.
1: Ayun guys, so konti may inedit pa ako pero saglit lang to. Pero kailan ba tayo nang tatapos? 8 ba tayo, diba? Okay, may control,
0: Wait lang i-ano natin?

0: So guys, teka, tanggalin ko muna itong po. Teka nga mo. Teka lang eh, bumang.
1: Yun, nag-left. Yun. Ayun. Cut. Oh, yun ang nangyari sa at mo. Terebi, ba't nagbablock? Ay.
0: Uy, tangina. Yung nag-iba na itong...

0: Oras sa Cool FM, alas 7:32. And actually guys, may hinahanda kasi ako kaya nag-defend ako. May hinahanda lang ako. So ayun.
1: Lucho,
0: so shoutout pala sa ating audience na si Murano Sayaka.
1: Or si Blue Bridge yan. Yan.
0: Blue Bridge.
1: Sa mga bago pong
0: nakikinig sa Cool FM sa stage, Discord stage, ay welcome po kayo dito sa ating programa. Welcome po kayo dito. No matter what you are, welcome ka pa rin dito.
2: Yes, and dahil kung ating ano, kapalas natin, since ako din and naman din tayo, ang nangyari kaganina kasi nag-iibig rin ako. Speaking of anything, I would just like to say na someday, hindi ako nakakapag-take you since ako nga sa academic and isa ko namang program sa radio station ng Shine is ayun nga discontinued na, so ayun lang. So ayun nga, nagsasain ako dito na naman kana, panibagong kanina na kasakit sa kabay.
1: Okay, ano yung nangyari? So, 7:34 PM, Philippine Standard Time, and ano guys?
2: Dahil nga kung mapagganap ako na, si Mark, yay, andate si Mark. Mark, ikaw lang ang aming pag-asa.
3: Hindi, may ganyan kung pa ako, dumaan lang ako para sabihin ng isang bagay. Balls.
1: Oh, yun po, ano?
2: Oh, bakit ba? Oh, hina! Oh my goodness. Ay, nako.
4: So, actually, na-ask ko nung to kanina.
2: I asked something. I don't know if people actually read it. Depende na to sa original na tambayang kwadro. Kung pwede ba akong maging part ng kwadro here? At hindi, kasi full na si Kuwa. Full na. At yung sinasin mo na ako. So, I want to be part sa tambayang kwadro. So, actually, yung first na guesting ko is actually okay. Pero, yung first ko talaga na na-mention yung name ko is dito sa Sona ko. Here, yung tambayang kwadro. It was actually na na-mention ako kasi na I sent a PO na testing at a PO pa makita nila kung anong talent natin for well, a testing event. And, slowly but slowly naging member, guest host, and naging host na, and naging ano na, naging part ng si Dito. After a one episode na nag-host. Ako. And, I can say this, well, so nandito ako. Kasi, okay, in the past few weeks, dito ako sa dito sa Kulasan. And my God, dun ang July 2 yun ng coin
4: ng Yow server. Then a few weeks later, yun na. Yun na yun. Yun na yun yung naging parte na ako ng Cool FM family. Nang na-accept ako as a cool jock sa Testigo, which they questioned me kung sino talaga yung ang bias ko. Well, of course, si Aya. Si Geometric talaga, well, bias talaga si Aya yan. Ay, nako. Pero, well, I also like Aya, okay? Don't worry. Pero not too much pa. Hindi gumagawat. Hindi gumagawat si Gio. Bias lang yan, main bias niya si Aya yan, okay? There it is. Okay. Pero yeah, nandun sa nang mention ng name ko ng sa tambayan kwadro nung show na yon naging ano na yan, si Mirin nandiyan sa episode na yun. Ay nako, anong noise na yun? Ano bang noise sa unit show? What is that? Nako. Baka, bata ba yun? Ay nako, na-mute ba? Eh wait lang, mute lang siguro pa walang background noise muna. Pero anyway, kumakain ako as of now. As of now, for sure. And ay nako, may ginagawa pa siguro si, ano, si Piapple Tomato. Nako.
5: May ako dito na na-display lahat ng mga shortcut sa keyboard. May nakalagay sa PPT shortcut, F4, repeat the last action, F5 begins showing slides, shift plus F5 begins with current slide, CTRL plus M, insert new slide, CTRL plus T, activate font dialog, CTRL D, generate copies, Alt plus I plus, ay ba to? Alt plus I plus P plus E equals insert pictures, CTRL, then shift, then C, maximize, and CTRL plus shift plus K for insert hyperlink. Yun yung trivia about sa PPT shortcut. Nice yung mag-lesson-lesson na ganyan, mga teachers kong minamahal! Naulan pala nga dito sa amin, guys. And walang, ito po yung bag, yung ano ba to? Basta lang, sisimula po siya sa jeep. Ano to, sana ko nang, ay, love, oh. Teka. Big yan. Okay, okay na ko. Yo! Action! So, So, since currently, dagdag muna tayo, mag-time check. 41 minutes past 7 PM, Philippine Standard Time, ang oras sa Cool FM. Ano, currently, ayun nga, binagsak ko na yung, ano namin? Ayun, nandito pala yung takip. Yung sino namin yung kalan? Standard! Philippine Standard Time. Ay. Yes. Nangyari pala dito. And may kape akong matapang. Kapag haluan ng kopi. Magang ano tayo dito? Ansalan? Yung nga, pero sinot yung hito kasi ano? Mukhang nasa CR to, ay. Mukhaan. Kung kabala, kala ko nasa CR pa. And ano saan yung charger ko?
1: Teka guys, parang nag ano yata, nag-iiba yata yung call ko sa stage na ito, parang ayaw mag-load yung camera, so rejoin lang ako guys.
4: Sige.
0: O nga pala, okay, speaking about school nga pala, no? Para may papag-usapan din tayo, ayun, si okay. Justin. So speaking of school, kakatapos lang po ng periodical test namin. Teka lang, kasi yung wifi ko dito is hindi masyado masagap. Wait lang ah, test muna tayo. Okay, so hello guys, rinig nyo ba ako? So walang response. Hello? Oh, crap. Wait. Announcement. Guys, this is a big announcement. Open the application for Cool DJ. Woo! Let's go.
1: Hello?
0: Open na po. Oh. Open na application for a Cool DJ. Yes. Sorry. Ay nako. Ay nako si Opius, si Opius iyan mo. Accept na. Una. Accept mo na si Opius. Accept mo na si Opius sa gusto ko TJ. Nako. Paraphernalia, what? Bro, goodness gracious. Ano to? Ano to, Nakota Rebs, ano to? Paraphernalia. Contrabando, oh my god. Ano to?
1: What? Oy!
0: Uy, naku po.
1: Uy!
0: My God! Goodness gracious! My God! I don't know lang. Chat, hear me out. Wait. I think it's about time we make a sister spin-off for good. Wait, why? Why? Okay. Nice. Okay. Hindi na pa say much more kasi pa hindi mas spoil. Okay. But anyway, 7:45 po mga kaibigan. Ay nako. I'm still eating hotdog bed log. Cheese flavor.
6: Sarap, pre, masarap 'yan. Ang ano lang siya, mura lang siya for 55 pesos. 1/4 na ang inyong hotdog bed log. Ayos tayo yung size. Hindi po yung size, guys. Yung laman. Ang cheese flavor na po, straight na pinag ano. Meron din tayong chicken flavor, regular flavor, yung PY hot sauce flavor, at ang hotdog con yelo flavor.
1: Lucho.
4: O ito. Oh. Assume now.
1: Oy.
6: Hotdog ni Betlogs 1/4 size. At ang mini-mini weenie
4: malaki
6: flavor. May mini-mini weenie flavor pala yan. Nakalimutan ko sabihin. Mini-mini weenie flavor. So, ano nga pala sasabihin mo, Justin? Ayan, sige. Ano?
1: Pero diretso subo na yan kung sa tingin mo. Kung ano yung
6: happy. Para sa akin. Kung para sa akin, kung kacha yan.
4: So,
6: Teka lang daw, may i-upload nga pala ako. Teka lang, may tinatanong pa daw si Sir Gio. Teka lang ah.
0: Wait.
6: Ito, nag-iisa. Ay! Lobat ako, wait lang!
4: Oh my God.
0: Charge mo na! Quick! Inan mo yan, charge mo!
6: Okay na.
4: Let's go, bro, yes! Go!
6: Nako, ting videos.
4: Yep, that was a close one. Yep. I think it's time for Cool AM. Oh, yes. Yes. Yes, let's go. Okay. Lapan yung nakita yung official page ko. May official page na si GJG, pero yung... Nako. Ay, nako. Oh, by the way, guys, nandyan na po in public yung... sa Facebook, sa Facebook page ng Cool FM Manila. Nandiyan na po ang link para maka-join kayo sa Yo server. Para mapanood niyo ng live.
6: Wait lang muna, guys.
4: Yes.
6: May sasabihin rin pala ako. Itong periodical test ko na gaganapin, susunod na gaganapin kasi kaganina lang is periodical test, igaganap ulit next week. Please wish me luck, guys, kasi hindi ko natala yung calculator ko.
4: Oh no, that's not good. That's not good. Oh. By the way, may exam kami sa...
6: Tingnan
4: sa...
6: natin kung gaano ka-importante yung calculator. Itong kaibigan, itong pag-asa ko, inisip niya yung poem niya, yung title.
4: Okay. Ay nako, ladies and gentlemen, ito ang bagong segment ng TQ Plus 2. Mau-work ba ang calculator niya? Ako. Jack.
6: Mau-work ba ang kodi ko? Ay.
4: Oh my god. Na SP8, a spin-off. Wow, may plano. Bro, nako. Yo, ako may plano. May plano mga cool heads, guys. May plano mga cool heads. Pero hindi ko sasabihin kasi, heck no. No, hindi muna. I guess my jokes aren't funny anymore. Bro, no. No, Sen, ni Fermin, wag, okay? Your jokes are still funny, 100%. Come on, I'm still laughing at the jokes. Come on. No, I'm not fake laughing it kasi I know mga jokes kung funny ba o hindi. I will just be quiet kung hindi funny. Pero kung I will laugh, well, funny yan. Nako. Bro, no. I-reply ko. Reply. Nope. Your jokes are... still 100% out of oh my god. No, yeah, it's still funny, bro. Oh, hala, what happened? Ay, hindi pala. Hindi pala na yung, ano pala. Hello, loading yung TOC sa aking phone. Nako, pero still, it's still there. Ay, hala. Hala, what the heck? Sabamino, what happened? Bakit yo, community server yung name? What? Yung NN mo? Yung NN mo, Sabamino? Bro! Sa sigo yung need. Sa blog yung need. Oy! Okay.
6: Okay nga pala guys sa Ay, narinig nyo ba yung announcement ko about dun sa program ko? Ay, sa kabilang radio station. And i-leave ko rin fanmade, mag-leave rin pala ako sa fanmade for a short period of time.
4: Ay nako. Ay, dude, no, almost play na yung WC na opinion sa into. No, almost play na. Continue.
6: Wait lang. So, ano nga pala? Isa nga pala nga update sa fanmade archives. Narinibam po ang buong Discord server along with the submission na ano no category verify na sa verify rin. Ay no walang nabaw sa verify, ganun rin. Tickets nga pala ngayon lang talaga siya na gano. Even doon sa isang server sa Discord kay Selimash, isa idol ko na Roblox YouTuber beside Play of L, no? Yung mga mahilig sa yung mga tawag dito, yung kinahiligan talaga ng bata na panoorin, no? Pero and aside dito sa ating this will be uploaded in to drive and send. Okay. Sige.
7: Wow. What? Anong OnlyFans ni? Bro.
6: Pre. Sabi ko upload it to drive and send it there. Yung sinabi sa akin. Hindi pre. Hindi ka naman pre. Mag-ganon.
7: Sorry. Eh, may nabigin na ba sabi dito sa cool chat ko, may. Ay, nako. Bro, I dinilate na. Dinilate na ni Zen. Ay, nako. Bro, DCEX. New to EOC High Wings. Goodness. Ay, nako. Yup. Cool F. Cool A. Ay, nako. Abangan nyo po, guys. Ang bagong sister station ng Cool FM. At yan po ay DCEX Cool AF. Hindi pa opisyal. So, ano na. Say it anyway. Pang fake yung announcement. Pang fake yun. Wow. Anong chiching mo? Anong itlog ko bills mo?
6: No, bro,
7: it, what the heck? Ano to, Gio? Donation drive for therapy, oh my god. Yes?
6: Update nga rin pala sa, about dun sa ticket support, ang ginagamit lang po ata ang tickets sa mga sitwasyon na kaganapan sa isang server or kumbaga ba nagre-report ka ng isang drama or issue na kaganapan sa isang server, ginagamit po siya. At yung isa namang ticket for submission naman, ginagamit po siya, no? Isa po siyang private channel. At mabubura rin agad dyan. No? Mabubura rin agad yes. Dyan. Tapos na, may upload yung video na pinapa-upload mo. Eh na yun, siguro gumanda ang revamp ng Fanmade Archives sa Fanmade Archives Discord server. And also,
8: pwede nyo rin ang Cool FM, 7:55.
6: And yes, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang, we will conclude our program, no? So, sulitin na lang natin ang ating mga programa, no?
1: 5 minutes.
7: And also, guys, after this show, mga kaibigan, it will be the dreamy show. Nako, nasaan ang mga host to? Nasaan ang mga host dito? Ay, nako, Gio, let's go na. Let's go. Let's do this crap. Let's ikakamutin mo na. Kakamutin mo na, mga kaibigan. Kakamutin na niyo si G. Ay, hindi. Ay, nako. Ay, busy mo lang ko. Oof. That's not good. Busy si Gio. Nako. That's not good. Wala rin dito si MSA. MSA. Bro.
6: Ay, sorry.
7: Oh, no. That's not good.
6: Ay.
7: Oh, my God. Oy. Oh my God, maraming guys.
6: Naglalag yung
7: text sa akin.
6: Naglalag yung baho, kumikis. Naglalag yung Discord ko, man.
4: Oh my god, that's not good. Same for me. Pero good thing na hindi masyado naglalag as of now. Pero kanina naglalag yung sir, yung ano ko, yung Discord ko. May nagchat-chat sa akin, guys, about sa mga applications ng Cool FM na ano. Marami nag-a-ask sa akin eh, kung ano. Pero dapat mag-a-ask sila muna
0: so,
4: sa
0: mga... So, sabi po ni ano, so sabi po ni Sir Cairo na ano, na see you later, guys. We'll be busy for a while. Take care, Cool Jocks, Cool Heads.
3: Yes. Siguro, sobrang lag na yung ano ko. Yung Discord so, ko lang, guys, hindi po yung ano. Yung Discord ko lang po. Hindi po yung buong system.
4: Okay, ay, nasabi nga ni Cairo na make sure to welcome them in Cool Chat. Guys, i-welcome natin yung mga bagong mga audience, guys.
3: Yes.
4: We'll, communicate, mga casual na chat sa, ano, sa dito. Yep, oh, pwede pa. Bro, I want to apply for DJ of Cool FM. Russell, kung nakikinig ka ngayon, I think, wait ka muna for a few days or a few weeks muna bago ka ma-update. Kasi, kami rin, we are so busy right now, pati namin yung mga cool heads.
3: Yeah.
4: As of now, hindi pa siguro mag-job application for now ha. Hindi namin sinasabi na. Yeah, hindi
1: guys,
4: namin
1: guys,
4: sinasabi
1: guys,
4: na.
1: Ha,
4: yep.
1: We have 1 minute left. So,
4: wala na. Ako. Hindi namin sinasabi na ano ha. I-cancel yung job application. Hindi muna. For now. Okay. Pero, soon, okay? Don't worry, okay? Kakati ka lang muna bago ma-update yung ano. So guys, nako, papaalam na tayo guys. Come on. Let's go. Ang outro na.
3: Okay. So mga kaibigan, 59 minutes past 7 PM and it's nearly 8 PM. Ang ating next program is The Derby Show, produced by YTV Studios ba yun? Correct me if I'm wrong.
4: YTV from ano, from Chichit. Hmm. From Chichit sa studio. And ano, sa YTV. Siyempre. So guys, susunod na po ang show, yes.
3: At ano na tayo?
4: The Dreamy Tick Show, mga kaibigan.
3: So mga yes, kaibigan, ngayon na, okay. So mga kaibigan, there we will conclude to Tambayang Kwadro plus 2 sa isa na namang episode ngayong araw, Agosto 15 na po, Agosto 15 na ng taong kasalukuyang 2025, no, mga kaibigan. See you in the next Monday, mga kaibigan. Ako si Lucho Pascabal, yes, Justin.
1: Ako po si Justin, original user. And,
0: Kabalan po ng Shine Studios at TGN Entertainment. Ako si Preapple Tomato.
3: Mga kaibigan.
6: Ako naman si John, man.
4: Sige. Yep. Ito mo. See you on Monday, guys. This is John, man. We're out.
3: Mga kaibigan. Susunod na po ang dinimisyon ng YTV Studios. It's 8:01 PM na overtime na tayo. So mga kaibigan, magandang gabi, Bansang Pilipinas. See you on Monday.
1: Bye, yep. Guys.
4: Bye, guys. See you Monday.

0: Okay, parang naging okay na. Alright. Let's see, rinig ba ako? Rinig? Ayun, rinig pala ako sa live stream. Okay! How? Okay, parang nagkakaila estrada tayo. Oh my God. Ayun, okay na? Okay. I would like to apologize, mga bot, to the technical difficulties. So yeah. Alright! I think we have another introduction. L to the I to the B to the E, mga gabo! As always, gabi-gabo na! Yes! Magandang gabi! Mga gabo, mga smileys, mga ka-Zex at mga ka-Pinoy, sabayan po tayong napapakinggan sa Smile Online Now or Sun at sa DZX 1026 and sa FDS. Eh, sana naging maganda ang inyong araw dahil holiday po actually ngayon. Yes, it is Ninoy Aquino Day. Yeah, if I remember correctly. Yeah, Ninoy Aquino Day, tama. Alright. Ngayon po mga kapo, araw na po ngayon ng Lunes. It is the last day na po ng Agosto. Agosto 31, taong kasalukuyan. Ayun, sana naging sulit po, naging masulit ang inyong holiday today. And, yun na nga, hindi na ako nakapag-announce mga kapo, so pasensya na. Pero, what we're going to do in this tonight's episode, yun na nga, we're gonna go gaming. So patuloy natin continuation gaming na tayo. Yes, continuation with Meraki. So Terebi, you're gaming, play it.
1: Sige po. Gagaming.
0: Thank you very much, Terebi. Ayan, so this is the continuation po mga gabo ng Gagaming, which is sa Meraki. Ayan. So we're gonna open our Minecraft. Now, if you all know, TLDR, not TLDR, but if you don't know, may progress na po ang ating ginagawa. Kami ni Gios at Meraki. Meron na pong progress actually. Meron na kami nagawang, well, as of now, 10 farm pa actually for the cows and chickens. So the merely purpose din nun mga gabo is kasi mabenta din yung karne ng baka pag niluto na yun. Yun yung pinaka viable din sa market. At isa na din sa yung mga manok is yung itlog nila. Kasi yan ang gagamitin namin as a, let's say, parang pokeballs. Yes, pala Pokemon yung Meraki kasi pwede kang makapag-catch ng mga mobs using eggs. Yes. Ay, yes, progress. Isa pa sa progress din mga gabo. We are finally, I think partially, na na-finish yung bahay natin. Ganito na itsura pero, who cares? Ganito yung itsura. Pero, it's a decent house naman. Ayan. Yan, yan yung bahay ko mga gabo. Talagang nandito sa taas, dito sa bahay, lush area. So, yun. And, yan yung sinabi ko ng progress. Ito yung pen farm na tinutukoy ko. Ayan. So, puntahan natin mga gabo. Where is the stairs? Oh, nahulog ako. So, habang pababa tayo, siguro you din, siguro throughout na nag-show ako dito sa Gabi-Gabo, I haven't done a cooking segment. Oy, nilagyan na palang tractor. That's nice. Yeah, regarding cooking, yes. We haven't done that. And na minsan na naiisip ko nga na ano bang lulutuin ko? Doon din sa yung inano nila ng mga kaibigan ko sila Jimio. Now what if hindi ko pala ito, nasa isip ko talaga is what if i-try ko talaga yung pancit canton with peanut butter at oyster sauce. Yes, yan itatry ko sa ga-cooking because medyo tinamad ako for a bulk cooking mga gabo and I wanna try something na medyo yung hindi ako matagalan at hindi ako ma-overtime sa aking segment at sa show. So, siguro mga gabo, abangan nyo na lang. Yes, pangalawang segment episode ng Gag-Cooking. Siguro, try natin bukas eh, mag-gag-cooking tayo. And, hindi ito magiging normal na pancit canton din mga gabo. Kasi, ito din yung suggestion din ng ating presidente na si Gio na if ever na medyo off yung taste ko doon sa yung peanut butter oyster sauce na canton, I can add something with it para sumarap lalo. Hindi lang na ang halo nun ay peanut butter oyster sauce, meron pa tayong dadagdag doon sa dish. So yun, malay nyo, ano pang magdagdag ko doon? Maybe eggs, maybe toppings, who knows? So abangan nyo na lang siguro bukas. Yun, siguro hinihintay nyo din na magkaroon din ng another Gag-Cooking segment. So yeah, your wish is my command. Eh bukas, Gag-Cooking segment. So abangan nyo na lang mga gabo. Ayan. Alright, so enough talk. Ay, napansin ko na pala, ginawa na palang farm to. At nakaupo lang pala si Gio. Wow. Grabe, nakaupo lang siya kasama yung mga manok. Mga manok-manok. Dito sa yung mga itlo pala, kunin muna natin bago mag-upon. Uy, kung narinig mo ako, ay hindi naman ako marinig pero, uy. Parang AFK yata itong ating presidente. Close natin ito sa yan. What is this? Do not breed unless it's pop. What do you mean by that? I don't know. Ay, napansin ko pala. Nilagyan na pala ng carrot at potato farm mga gabo. Eh kasi kanina, supposed to be, yun nga, mga kalabaw nandito dapat. Eh, supposed to be para mabenta yung kanyang karne. Pero ginawa na lang palang potato at carrot farm. But if you don't know magabo sa Meraki, ang valuable din talaga is carrot. Ang market price din niya to sell is 9 pesos. So, yun talaga ang pinaka-valuable. Pero meron pang mas valuable nito, which is the gunpowder. So, kailangan mo mag-obtain. By obtaining it, I mean, isa din sa mga project namin ni Gio is gagawa kami ng XP mob farm, I mean, yeah. Pwede na din siguro XP farm. So, purpose lang namin is maka-accumulate ng mga gunpowder as soon as possible at mabenta na para magkaroon na kami ng pira. Yes, we need money. Yun. Yun na yung pen farm namin. Ito pa yung progress nito nga. Yan. So, shout out sa yung anon, tagapagawa. Wow Builders, ako po yun. Yes, ako pong gawa nito. Shout out po. Sa akin, nag-shout out sa sarili. Ang galing. So, yun na yung progress natin as of now sa Meraki. Ay, nakaharap ako. Now, this is random lang din na sasabihin ko mga gabo, pero I'm so glad na medyo naging okay-okay yung screen share ko because from these past episodes ng gabi-gabo, habang nag-share screen tayo, hindi ba mapapansin din yun na parang nagla-lag? Or putol-putol, ika nga, ay, nahulog ako. Pero yun na nga, minsan putol-putol, minsan hindi maglo-load, kaya I'm glad na parang naging okay, ika nga, yung screen share ko. Ang galing! Siguro this is the first time na makapagsabi ako na, Globe! You did your job done. You did your job. Yeah, you did your job. You did a good job, I mean. So, toward the perfect. Yeah. Medyo nabubulo lang talaga ako ngayon. Mga gabo. Ayan. Alright. So, natapos na nga yung pen farm namin, mga gabo. Isa din sa mga project namin actually is gumawa ng carrot farm. Eh, yung nakita niyo yung carrot farm, hindi pa yung sapat. We're gonna make a big one. So, let's say parang tore, eka nga. So, may na-terraform na yata ako na area, which is, it's really flat. Dito yata somewhere. Kasi simula kaninang umaga na nag-grind na kami ni Gio. Dito yung magiging area ng ating car farm, mga gabo. So, yun. So, as you can see, may makita kayong parang ganitong, ano, bakas. Yan. I shoveled for many hours para lang maging flat to. Kasi kailangan, malaki na area ang kinakailangan nito. So, ayun. Okay. Wait lang nga ba? Okay, mga po. Siguro mag... Okay, mga po, siguro mag-early commercial break muna tayo. Yeah, this is unusual rin na mag-early commercial break. So yeah, time check na natin. It is now 7:15 ng gabi. So, gonna be, we're going on a break. Magbabalik ang gabi-gabo.
1: Advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

At nagbabalik po ang gabi gabo mga kaibigan. Na timeshare po natin is na 7:20 na po ng gabi. Wow. Ang weird, no? Ang aga ko nakapag-commercial. Usually, mga gabo, eh, nagko-commercial tayo around 7:30. So, well, what happened is, nalala ko inasikaso sa lift. So, ayun. Kaya muna nag-early commercial tayo. So, yeah. So, tingnan na natin sino na sa Discord ngayon. Ayun, shout out. Andito sa Smile Radio sina Mika Lim and Dio, yung big nose natin. So what's up sa inyo? Pwede naka-EFK ngayon si Gio. Pero yan, back to the game. Okay. Alright, slash back muna tayo. Kasi nag-teleport tayo sa bahay natin. Now, siguro since nandito pa nga rin tayo sa Meraki, siguro ma-explore muna tayo. Ay, alam mo nga na-explore natin, meron ako nakita. Ano nakita ko? Well, merong trial chamber actually. Meron akong trial chamber na nakita. So, siguro patuloy muna natin yung ito yung nga, we're gonna kill some mobs there. Siguro meron tayong makukuha na reward doon. Ay, saan ako? I'm a loss? Ay. Yeah, I am loss. Ipuntahan natin. He was here around somewhere, sa may entrance. Ayun, dito. Alright. Kasi yung dial chamber, mga kapo. Uy! The request ngayon nating big nose. Kaya, accept mo na natin. Ay! Namali ang spelling! Ayun. Oh, get your butt over here. Ay, pambihira ka! How dare you? You attack me? Ay, putik! How dare you? How dare you attack me, you little boy? Char lang. Okay. Ay, naglalag. Aha, loading ang chance. Oh my god. Ayun, okay na. Alright, hanapin natin yung trial chamber, mga gabo. Oh my god. It was here somewhere. Yes. Nasa kuweba rin siya actually mga babo. So yan, hanapin natin yung ulit. Sige, nakuhulog tayo. Ayan, correct. Dito nga. So hanapin natin yung area kung saan may mga wool. Was here somewhere. Ayun! Nakita ko. Ano to? Another quip. Okay. Kala ko may something. Okay, patuloy natin. And here's some... I think... Around yata dito. Pero magpahulog tayo. Ouch. Let's see. Dito yata, ayun, nakita ko na. Okay, dito yata yung lagusan. Ay, pambihira, naglalak ako. I am lagging! What the hell is happening? Ayun. Ay, pambihira ka. I hate spiderwebs, oh my god. Dito ba yun? Yeah, I think I'm lost. Oh my god. I swear, I remember dito yun eh. Yep, I'm lost. Oh my god. I don't know where it is. Oh my god. Explore.

0: Oy! Uhoy! Ah, dito. Yan, nakita na natin mga kapo! Oh my god! Oh, may nasa-spawn. You know what? Regenerate muna tayo. Na hunger, yeah. Good thing I have my shield here. Yeah, attack me! Sige! Gigi! Bihira dalawa kasi na... Anong bihira? Tatlo pala sila. Ay, ginagangbang nyo na ako ha. Ginagangbang nyo na ako. Mga walang niya kayo. Sige, mag-attake kayo! Sige, attake! Sige, yung sarili niya! Sige! Ay, cool! Aha! Da! Sige yung sarili niyo. Mga inalupa kayo. Ayun! Ay, pambihira! Ba't nandiyan ka? Oh my god! Ay! Ay! Ay, nako, 4 hearts na pala. Ayun! Ay! Mamatay na talaga. Oh! Pinapatay nila yung sarili niya, grabe. Oh my god, ang dati nila! Holy! Magkado din. Ah, namatay na! Wasted! And at the end, namatay ako. This one to shot. Oh my god. Good lord. Dato na yun si Gio, oh my god. Oy, Gio, kung nandito ka man, magsalita ka nga. Ah, parang naka-AFK yata yan sila. Ay, naka-AFK yata yan. Ay, mga gabo, ayun. Let him be nila siguro. Wala tayo magagawa. Hindi lang. Let's continue our exploration siguro. Ayun. Ah! Okay, mga gabo. Now, meron na pala akong... Meron akong idagdag siguro na sasabihin. Or maybe brief announcement lang din. Ayan. All of you are aware naman din mga gabo na lilipat na ako ng time slot, right? From 7:30 to... Ay, not 7:30, but 7 PM to 8:30 to 8:30 to 10. 8:30 to 10, yes. Which is every Monday na yon. Now, since maglilipat na ako ng time slot, magkakaroon na po ako ika nga ng bagong muka. Ibig sabihin nun, magre-revamp ang gabi-gabo. So, abangan nyo siguro. Bagong graphics! Yes! Abangan nyo po. May hinanda na nga ako agad-agad kasi naisip ko. Kung lilipat ako ng time slot, dapat baguhin ko na din yung itsura ko. Para at least, para manibago naman sila. So, yun. Abangan na lang. Around September. Yes, malapit na yun. So, abangan nyo po ang paglipat ko ng time slot, which is every Monday, 8:30 to 10. Yan ang papalit po. Papalit kami ng time slot ni Good Evening Smiley. So, yan. Si Good Evening Smiley, magiging Monday to Wednesday na, not Monday to Thursday. Because Thursday, it will be acquired ni Red Tech, which is yung show niya. Yeah. Hindi ko na siguro sasabihin, kung hindi po niya alam, secret na lang yun. Pero yeah, abangan nyo na yung show ni Red Techie. Okay? September din yata yung premiere. Pero yeah. So yun na nga. Diba, wala naman yata magawa dito. Tsaka tinamad na ako mag-build. You know what? Hala tayo ng ibang server. Alright.
1: Pag ka nag-live, bumalik ka.
0: What if ayaw ko? Char lang. Ngayon ka pa nagsalita. My God.
1: Pag ka nag-live, balik ka dito or I will voice scout you.
0: Voice scout me, I do not care. Char lang.
1: Sabihin ko na yung comment section doon. Boycott Gabriel Anseldo. Tapos report ko
0: ako. Oh! Huwag naman! Ayun na, nakapagsalita na yung big nose natin. Oo, number one big nose yan eh. Ayan, nakabalik na. God. Tahimik mo eh, grabe ka. Kaya umalis na ako.
1: Kasi hinihintay ko pa yung application letter, baka mabigla pa ako eh.
0: O anong update?
1: Wala pa, hindi pa nagsimula.
0: Ay, kailan pa dapat yung meeting nyo?
1: Dapat na yun sa gabi-gabo, baka maabot pa to ng good evening smileys.
0: Oh my God. Ay tama, may GES pala mamaya. Oh my God. Yan lang, good luck na lang. Sana ma-reject yung application mo, char lang. Joke lang po yun. Okay. Ay! Ay! Muntik na yun. Alright. Explore mo na siguro tayo. Mira. Lilipat na sana ako sa The Hive kasi AFK ka man yata eh.
1: Kasi
0: mira.
1: Kasalanan
0: ko. Ano, sa ano? Ba't kasalanan ko?
1: Alam mo ba, may mob cap pala dito sa server kaya hindi pala tayo pwede mag-mass breed ng mga ano.
0: What do you mean may mobs?
1: May mob cap. Ibig sabihin niya, magdi-despawn yung mob pag mag-breed tayo na masyado marami.
0: Ay, yun pala yung nakalagay doon na do not breed unless map-up. Ewan ka ba? Pambihira. Ayun pala yung rason nun.
1: Yung do not breed unless population is below 5.
0: Oh my God, so kailangan low and slow na breeding. Oh my God.
1: Hoy, yung mga manok!
0: Ha?
1: Ayan, okay na.
0: Naka-close na! Oh my God, ba't mo pinatakas? Lord.
1: Mababawas yan.
0: Bay, ngayon giyawan ni mo ang ano, ang... ato ang Kalabaw Farm.
1: Eh, madamay ba sila sa mob cap? Di tayo makapag-breed.
0: Kung bihira, so useless, rapod na yung atong ano. Dahil?
1: I-cap natin sa 7.
0: Grabe po sa ilang update, oy. Mag-discon man, pag dagan di ay. Grabe.
1: 2, 3, 4, 5, 6. Lilo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tama. 7 yun. Hindi. Sabi, ang reasoning kasi is madaming tao, eh kung magmamas farm sila, maglalag yung server. Alala.
0: Oh, it's reasonable naman. So, it's more like auto entity removal din siguro. Yeah, it's reasonable. I can't blame that for that. Kasi small server na rin ang Meraki, so wala pa silang wala high-tech na computer para makarun ng server. Yeah, give them support mga gabo. Eh, gusto mo, sa mga gusto nga sumali ng Meraki yan. Meraki MC.fun. Ulitin ko, Meraki MC.fun. Supportahan nyo mga gabo by joining their server. Sa mga gusto nga, yun nga, magsimula ng civilization, magbenta ng mga something-something. Wanna earn money, go Meraki. Which is Meraki MC.fun. Yan. Sumali kayo mga gabo sa mga gusto. Yan. Alright. Sige na kong explore dire. Oh my God, sa pa kong buhat. Let's see. Na, wala na rin ako ng motivation na mag-build. Explore na lang tayo a bit mga babo. Ito tayo maglipat ng goro. Yeah, maghanap tayo ng fun games, I guess. It's Minecraft. Labas tayo. Ay, you know what? Bago tayo magano. Ayan, house tour muna natin ng bahay ni Geometric. Oh. Yun lang ano, kalabasan nito. Oh my God.
1: Wait lang guys.
0: Tarap sa bugin. Ayan, pasukin natin yung... Ate, i-raid natin ang bahay ni Geo. Yan, makikita niyo, ito yung first floor ng kanyang bahay. Andito yung kanyang simpleng kama, cabinet. may hugasan pa dito. Wow, may ano pala dito, may lababo, pero walang gripo. Ang galing. Ito yung furnace niya, mga chests. Ito yung water elevator niya. Sinasabi niya ayaw niya mag-water elevator kasi napaka-unrealistic. Grabe. Ay, dito yung second floor
1: niya. Alis ka nga dito.
0: Pati tayo po.
1: Ah, ganun ba?
0: No! Yung house tour pa tayo! Andito yung kanyang enchantment table. Kulang pa ng mga ano. Bookshelves! Ay, isa din siguro mga project namin nga malabo. Gagawa ng sugarcane farm because we need books. We need more books. At sa third floor, mga gabo, ayan yung kanyang carrot farm. Yan, nagmamas-produce ng carrots. Meron pang fourth floor, which is the last floor. Ano pa yung kanyang fourth floor? More carrots! So yun, yung dalawang floors niya, mga carrot farm talaga. So yun. Yung sabi ng intrusive thoughts ko, sarap sa bugin to eh. So yun, yun yung kanyang bahay, mga gabo. Home sweet home, ika nga, ang galing. Home sweetie home!
1: Yeah, very good yan nga, very good yan lumabas. Very good.
0: Yes. Hindi, papasok ako. Ayan, ay lumabas na video. Himala ba? Ako screenshot pag yapon nag-vlog. Ang galing. Oy! Bira ka. Ano ba? Inaatake mo ako ng walang rason. Bira.
1: Please make the farm right now.
0: I have no motivation. Try lang. Ito, mag-build ko habang mananood Minecraft shorts. Ma-outdar at ang oras. Ano ba?
1: During the show, pwede pa. Pwede po dili. Pwede po dili.
0: No, what? Sige. Pero di po ko kabalo. Okay, wala sa akong utok kung saan himuon ang farm. Tsaka we need more farmers din, bro. Oh my god. Dito pa, may apple ko wala ako. Okay. Kulang pa yan. Tamahan nga kita, bro. Ay, hindi pala makatch. Hindi pala makatch si Gio. Ay, hindi pala.
1: Sinasayang
0: mo yung itlog! Nakapun mo rin. Oh my god, nabal ako. Sige, aray putik.
1: Sinasayang mo yung itlog!
0: Ay! Ohoy! Ohoy! Ay putik! Aray ko! Sasayangin ko yung mga itlog para wala ka na magamit. Aray! Naamon mo talaga ako ah.
1: Ay, ganun pala?
0: Oo, oh, ganun talaga. Sige. Ay, putik. Wala na akong chance kay Gio.

I'm black. Yeah. Namatay.

0: Mahirap hirap pa rin ito. Okay. Oh! You know what? Screw this. I hate this level. Uy, try natin back to issue. F-U-C-K-U.
1: F-U-C-K-U-2.
0: Oy, wake up, okay. This place is not part of a dream. All sort of.
1: Oy, nagohoy na si Miko mo.
0: Nagohoy pala? Ay, sorry Miko. Pero hindi ko na sinabi ng buo, ha? Tandaan mo yan! Uy, uy. Ganda ng 3D, ha? What happens?
1: Sige, before we tayo, mag-promote muna tayo. Mga kaibigan po.
0: Sige, promotion mga po. Ayan.
1: Kung gusto niyo mag-sumali po sa News Radio Philippines, pwede po kayong magsali at mag-contribute sa growing roster ng news organization through News Radio. Kaya na kailangan po namin ng video editors po para gumawa din kami ng aming broadcast. So, ang requirement po namin ay kailangan nyo may utak kayo, may video editing app, maskin sa PC or sa mobile, wala kaming pakialam, basta maka-edit ka lang, kaya makasunod sa utos. Higit sa lahat, kailangan po ng isang essential video editing skills. Kung gusto niyo ng impormasyon, nais yung sumali kayo sa aming Discord server, discord.gg/smilenetworkph, all small letters, no spaces, or i-message niyo ang aming kaibigan po namin na si Anima po. Yan ang ingab, yan ang ingab, yan ang ingab, yan ang ingab. Oy, ba't may RCTV?
0: Oy! Anong pinaplay nyo? Hoy!
1: Ba't may RCTV? Ba't may RCTV dyan?
0: Ay, nako! Ba't may RCTV? Diyos ko, Lord! Sino yung nagping? Ay, si Mikom nga. Oh my God. Ayan, balik tayo. Diyos ko, Lord. Nagulat ako na may nagpakita eh. Oh, dito pala ngayon ang Mr. Hintay ng Bayan. Aray! Ba't mo ko ginawa corn beef? Anak, ouch! Anak, how do I enter? My God. And I'm so stuck. May nag-aabang pa talaga sa kabila, oh my God. Oh. Oh. Uy, alak.
1: Ba't walang theme song ng gabi-gabo para, ay hindi, para intense?
0: Oo. Eh kasi nasa backrooms tayo.
1: Sana mamatay siya sa backrooms, guys.
0: P-A-K-Y-U-U. Paano ba to? Uy! Okay. Ah, babalik na tayo doon. Okay, we got the

0: Sana walang gumulat sa akin. Ayun, nabuksan na yung pinto. Oh. We're in the living room now, Patel. Ay, makyat. Oto. Ah, pinto.
1: Oh, ano yan?
0: Ay, nasirado ako. Ah, kasi pabilisan pala to, ah.
1: Oh my god! Okay.
0: Come on! Ah! Ayun, nakapasok na. Ay! Okay. I'm gonna be mentally prepared. Okay. 1, 2, 3. Oh, come on! And I blew it up. Oh my god. Dali! Oh! And I'm locked. Move your butt! Gabo! Oh my god, I missed it.
1: Si Mikom na ano, wala na guys, we're so cooked.
0: Huwag mo kong bantayin, Mikom! Ay! Nakapasok na. Yun. How do I do that? How do I get in there? Okay. Ah, okay. Next room na pala. Now. Next room. Uy. Next room. I don't know what to feel about this. Ah! Nagulat ako doon ah. What the hell? Tapo! Hey! Tapo! Look! Ano teleport? Ah, I got teleported out of nowhere. Exit? Let's go.
1: Oh! My god! Ito na. Ga, magsalita ka po ni Gub!
0: Ha? Guys. What if ayaw mo?
1: Pre, madedet air tayo, pre! Rabjack! Yeah.
0: Magsalita ka, ha?
1: Ayaw mo mag- Hehehehe. Ay, doon sila itis ako. Tapos meron pa akong ano? Chipon, wag na. Tama na.
0: Doon sila itis ako. Ay! No! Namatay ako. Ay, umabon! Ay! Oh, we're too slow. What the hell? Ay, tatalunan ko pa. Okay. Talunda! Ay, I'm too late. Sige. Come here! Ah! Let's go, Lord. Sige. Go. Hey! Oh! Ay, pambihira. Sige. Nago na ako, yun. Hindi pa rin, what the hell? Oy!
1: Oh, guys.
0: Oy!
1: Gab, pag-inan ko sa iyo, kailan ang susunod ng gag-cookie?
0: Ayun na, in-announce ko nga kanina.
1: Kailan?
0: Bukas na yan, ay, namatay ako.
1: May in-edit ulit ka na ba?
0: Ha?
1: May in-edit ka na ba?
0: Hindi, magla-live cooking ako. Alam mo yung rutuin ko, pre?
1: Oh, no!
0: Oh, alam mo na.
1: Yes. Abangan nyo po kung magja-jebs ba si Gabriel Ansaldo or kung hindi.
0: Alamin nyo na lang sa susunod na kabanata.
1: Gab, kung hindi mo nagustuhan or nagustuhan mo, gawaan mo ng paraan para i-improve
0: yun nga, yung recipe. Yun na nga eh. In-explain ko na rin sa mga gabo natin na dadagdagan natin pag hindi masarap ang combination peanut butter at oyster sauce, eh magdadagdag tayo ng iba. para sumarap lalo. Yun ang challenge. Pero kung hindi masarap, then I will tell you all, not recommended.
1: Budget lang ko, butter. Ay, peanut butter at oyster sauce.
0: So, abangan mga gabo. Ulit. Abangan nyo yung mga gabo. Pangalawang segment episode ng Gak Cooking. So, yun. Eh, talaga mag-live cooking talaga, no? Ang galing. Oh! Yun. Putik na yun, ah. Uy, may hapon na. Uy, muntik na. Okay. Oh, uy, may elevator.
1: Kaya ginagawang politika yung peanut butter.
0: Uy, may political. What? Ay, kambira. Oh! Namatay. Kambira. Tantalan mo na ako. Ba't mo kayo nahapon? Mahal mo ba ako? Oh Lord! Yeah! Eto na naman tayo! Pambihira! Wala, hinalik na ako mga gabo. Kasi! Yun! Okay. Pwede naman tayo! Okay. Kala mo, ha? May elevator. Go! Nagbabantay. Hoy! Hoy! Butik na yun, ha? Ayan mo! Hoy! Hoy! Last attempt, kapag namatay talaga ako, ayoko na. Dahil anong gagawin natin mamaya after ito, magre-react na lang tayo. Oh Lord. Magre-react natin, bahala na. Bahala na ito, anong re-react natin? Siguro FA or something. Iabangan nyo na lang. Pag mamatay ako.
2: Bo?
0: Wala pang react! Pati pa naman talaga sa gabi ko, bro. Bakit?
1: Himala pala yung livestream ni Gab na yun. Hindi siya malabo.
0: Yun na nga eh. Yun ang sinasabi ko kanina. Ano himala?
1: Si Globe pa nag-improve or si Huawei ang nag-improve? Nag-update pa si Huawei?
0: Ewan ko, bro. Pero ang masasabi ko, I love you na lang. Pero totoo na yun, I love you.
1: Kasi pero hindi na, hindi namin natin blitz.
0: Ha?
1: Wag natin i-jinx. Wag natin
0: i-jinx. Wag na i-jinx. Wag na i-jinx. Pero hanggang ngayon, so far so good. Uy, elevator! Ito yung ginahiligan ni Moses.
1: Moses, hindi. Kahiligan talaga ni Moses. I love you. Kahiligan ni, ano yan, ni Kaiju.
0: Oo. Eh, ito din kasi. Enthusiastic. May pagka-enthusiasm din si Cairo sa mga elevator. Party in room 307. Okay. D4. Ay, nakulong ako. 307 daw, di ba? Okay, try natin. Uy. One fuse? Fuse ba yun? I don't know. 307. Oh, where the hell is 307?
1: Oh my god. Di mo
0: wala. I only see 1, 2, 3, 4. Only 4. What the hell? Tignan natin yung room 4. Baka may naiwan pang clues nito. Check natin yung room 2 and 1.
1: Anong referee?
0: Ha? Ano ref? Ref? May ref?
1: Sorry guys.
0: What is bro doing?
1: Nagbabasa ng message eh. Nagbabasa ako ng message, pre.
0: Nagbabasa ng message. Ano yung message yun? Dear Gio.
1: Gio, patawag ko sa ginagawa kong kasalanan. Salamat sa iyo. Salamat.
0: Salamat sa inyo rin. Oh my God. The apology talaga ni everybody.
1: By the way guys, August 3rd, this week na pala to. Malapit na. This week na pala, babalik si Migxander Alex.
0: Yes. Okay. Room modifier. What the hell do I do with it?
1: This one equals... Wala, nawala si Terby. Uy, nawala!
0: Ah! Oh no! Ba't nawala si Terby? Oh no! Terby! Is the stream okay? Wait lang, check ko yung YouTube. Oh my God. Check nyo nga. Oh my God.

0: relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy.

Ayun na nga, umaga po. De, mag-a-upset ngayon ang ating minamahal na Big Nose sa Good Evening Smiles. Kaya kami na muna mag-take over. Pero ayun na nga. My God, ang bilis pala ng oras. Eh, time check natin ngayon mga gabo. It is now 8:17 ng gabi. So, siguro, we only have 13 minutes na pala. 30 minutes left. So siguro, I'm gonna discuss a bit, I guess, sa mga future episode, di ka nga, for Gabi Gabo. Well, na-explain ko na rin na, wait, like, close ko yung stream ko, ah. My God, mag-talk ko nandito tayo, eh. Ayun, alright. Say, zoom out ka, Terebi. Ayun. Now, na-discuss naman natin, mga Gabo, na, yun na nga, eh, paparating na yung pag-change ng time slot ko, ulitin ko, from Monday to Wednesday, 7 to 8:30, yan ang original time slot ko. And now, I will be transferred every Monday, 8:30 to 10 p.m. ng gabi. Now, that will be my permanent time slot for Gabi Gabo. Suitable na din yan actually for my schedule na din sa school ko. So, isa pa din yan is, maganda na din, I have more time to prepare for our cooking segment. And, pero dagdag pa niyan, yeah. Baka hindi nyo alam, yun nga, sa Gagame, naglaro rin tayo ng mga gacha games, which is katulad nga ng Zenless Dawn Zero. Eh, meron na silang na-release na update, ika nga doon. Kasi paparating na daw ang 3.2 version. Yan ang bagong version nila, which is yung magiging bagong chapter nun. Ano pangalan nun? Tignan na natin. Ah, nag-loading. Lord. So nga, yung magiging new chapter nila, pinamagatang Their Secret Histories. So siguro, after na ma-release na nga nila yung bagong update, which is yung 3.2, siguro mag-gaming tayo uli featuring that. Mag-zenless uli tayo. Oh my God. Dahil napansin ko na medyo okay-okay yung stream ko. Thank goodness, hindi man lang na-jinx, hindi man lang nag-stop. Siguro, babalik na tayo sa paglaro ng gacha. And, abangan nyo lang sa ano nga, in the future episodes, yeah, maglalaro na talaga tayo ng Zenless ng maayos. So, ibig sabihin, we get to witness this latest

na nakita ko, o na-absorb ko, ika nga, habang nagsistream tayo mga gabo, eh parang okay naman yata yung stream ko eh. Hindi naman napuputol, hindi naman nagbabuff. Okay naman. So I could say, yeah, tuloy ang ating ano, paglaro ng gacha game, which is Genless Zone Zero. Abangan nyo yan mga gabo. Ayan. And, bukod nga sa 3.2 mga gabo, ito nga, sasabihin ko, yung mga special details, ika nga dito, ay umalis na si Gio. Oy, baka nagsisimula na yung interview niya. So good luck Gio, sana matanggap ka sa posisyon mo dyan sa Meraki. So yan, let's give Gio a good luck to him. Alright! Ayun. Ayan, back from the topic, yung upcoming na ano, na version, which is yung 3.2, marami na yung mga paparating na features. What features? Yeah, sa 3.2, magkakaroon na naman ng panibagong agents. Dalawang agents specifically. They are more like a... parang mga goth. Goth, yeah, goth girls. Grabe. Pero, wala naman ako ibang siguro ma-explain or ma... ano man. Pero yun, yun ang ma... maayano ko sa inyo na ganung appearance nila. Pero yeah, there are the new agents na paparating for 3.2 version, which is their secret histories, and there are S-rank agents. So yun na nga, ang mahirap lang talaga is ang pag-obtain nitong dalawang agents, because you need luck to obtain these two new playable agents. I mean, so yeah. So, ewan ko, sana lang may makuha pa akong polychromes doon para lang ma-claim ko sila. Medyo yung luck ko rin sabihin natin parang mid-luck, kasi sometimes nagpo-pull rin ako ng mga agents, nakakuha ko rin yung mga S-rangs, yung mga usually in-announce ng ZZZ, yung mga pinopromote nila ng S-rank agents. Medyo gumagana nga yung ano ko, yung luck ko nga doon. At nakakuha naman ako ng iilan na yung ano. Hindi ko naman ka-expect, pero yun nga. So siguro baka gumana naman pag maglaro ulit tayo nito. Ayan, yun naman siguro ang for the gaming na ano, updates for the future episodes. And ulitin ko nga mga gabo, eh magkakaroon naman ulit tayo bukas ng Gakukong segment. Pero hindi na yan recorded. It will be a live. Live on the air. Gakukong. So, yes! Makikita niyo na ako pagluto on the air! Hey! Pero alam mo, Aske, narinig mo pa yung sinabi ko, ano lulutuin ko? Magluluto ka ng pancit canton with peanut butter at oyster sauce. Pero the catch is, if ever na hindi masarap o hindi ko bet yung ang lasa, pwede tayo magdagdag ng kahit ano doon. Mapaitlog man yan, mapatoppings, we're gonna make a paraan. We're gonna find a way, ika nga, para pasarapin ang canton. Okay, so yun naman ang updates for Gakukong, and I think pero nasabi ko na yata lahat ng mga gusto ko sabihin regarding sa mga future episode updates natin for Gabi Gabo. And yun na nga kagabo, our time is now 8:24 PM, and you know what it means, that's a wrap for Gabi Gabo. And now, salamat, maraming salamat sa pagtangkilik sa programang ito. Kita pa rin tayo bukas 7 PM dito lang sa Smile Online Now or Sun DZEX 1026 at sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay mahalaga at ang mahalaga importante. At hanggang ngayon, baraki pa rin ang tulong ni Geometric at Dopo! Halabo! Ito ang
Gabi Kapo!

0: ulo taong kasalukuyan, last day na po ng Agosto. Ibig sabihin, malapit na ang Burmas!
1: Malapit, napakalapit yeah, na talaga. Cool. As in, like, ano... Akalain nyo yun? Pag ano, pagsapit ng alas 12, maririnig nyo na agad yung ano, yung Christmas in our hearts.
0: At dahil doon, naku po, matutunan yung dalawang tao!
1: Just to learn! Oh, matutunan dito sa Pilipinas kasi napakainit dito. Matutunan sila dahil magpa-plot na ng mga speakers sa mga malls, sa mga parks, kahit saan. Iba wala lang yan, na. Hindi lang yan ha. Hindi lang yan, hinihintay natin. Guys, abangan nyo bukas sa show ko. Nakakanta po, mangangaroling po ako sa inyo. Kaya abang, sige, singit ko na rin dito. Asia's Party Club, Asia's Pasko Club. Abangan nyo na yan, yes. Bukas.
0: Pasko na! Mangangaruling kami sa inyo!
1: Okay, so... Ito nga, Gab, may tanong ako sa'yo. Ano yung pinaka-paborito mong Christmas station ID? Hinangaan mo talaga?
0: Yes. Ito talaga, ang paborito ko talaga. Bahala na magpagsabihan ako. I am an unk. Yes. Bro, hello. Ikaw ang star ng Pasko. Yan ang paborito kong station ID. Kung sino ang nagsindi ng ilaw, walang iba kundi ang ating bro.
1: Si bro.

0: Maraming bakit kapag copyright. Basta Pasko, pwede mag-play ng copyrighted music, Chareng. Okay.
1: Gusto mo bang ma-terminate yung channel na?
2: Hindi. Magkakanta tayo ng
0: ano. Hindi naman sa termination yung ano. Copyright claim kasi ang matatanggap natin kung ano.
2: Kapag...
0: Oh.
2: Hindi, ang kakanta natin, pre, kantahin natin. Ang nagsindi ng copyright, wala. Na demonetize.
3: Ajay, alam mo anong kakantahin natin?
4: Ito ang kakantahin
3: ko. I see boys and girls singing boys and girls singing.
0: Girls and me.
2: I remember the time. Si ano, I special. Ay, sorry.
0: Hoy! Guys, memo pa natin si RJ, guys. Kayo na humusga.
3: Ito, smiley. Mapapansin nyo nga, wala ang ating fellow host na si Geometric Tomato. Ang dahilan po, ini-interview na po siya ng mga

0: taga Meraki. So, supportahin po muna natin na sana makuha kanya.
1: Supportahin nyo si Kamatis.
2: Ano ba tayo? Gabo.
1: May magbabalik.
2: May ano yun ba tayo? May ibubulgar ba tayo? Ay.
3: Bulgar. Boses ng masa. Ay, chocolate.
1: Na, hindi. Pero Barcelona, boses naman. No!
0: Ewan ko ba ano mabubulgar ko. Pero yun lang ha. Wala yata ako.
3: Imememo si Astrid. Ay, chocolate.
1: Ay, sige, subukan mo. Patatamaan ko sa akin.
2: Hindi kasi. May isa kasi dyan. Guys, may isa kasi dyan bastos eh.
1: Sino?
0: Ano yan?
1: Huwag mo sabihin pangalan, pero parinig mo sa mahulang sa amin kung sino siya.
4: Basta! Basta mahilig siya! Guys, basta mahilig siya sa compact disc, CD drive! Ay!
0: Correct! Correct!
1: Oh, na!
2: Bakit ba? Wait lang. Curious ako. Ano bang implications pag sinabi natin yung pangalan?
3: Compactis! Jockey!
0: Hindi, ganito. Ano? Hoy, kasi.
2: Ano?
0: Long story. Nung nasa fanmade, di ko na ibabanggitin yung pangalan, pero meron na yung atraso sa amin nung nasa fanmade community kami. Way back.
1: Matagal na yan.
0: Matagal na masyado. May atraso nyo sa amin.
5: Ba't MMS?
1: Ba't MMS?
2: Mag-i-instigate lang ako. Eto ha?
0: Sige, ano?
2: Yan ang mukha ko ha?
1: Ano?
3: Yan!
1: Ano Mito?
4: Suntukan sa
2: anong gusto mo ha? Ano? Hindi, huwag mo itapad sa akin, gaga.
4: Hindi, ano guys?
2: Huwag mo itapad sa akin, balik mo doon.
4: Suntukan sa Venice Grand Canal.
1: Ay, pag-transition na ka ng TGPS!
3: May masabihin na sa
0: inyo. Ano yung sasabihin mo, Mido?
2: Kasi,
1: may sasabihin daw
2: si Mido. Lang, like, ganito ha, subukan kita.
0: Oh.
2: Idetax mo pa ba ako knowing na ang name ko is public, ano? Public information na for like 8 years.
1: Ah, okay. Sige po, Goya Chocolate. Ay!
0: Asti, ito masasabi ko sa impormasyon mo.
1: Labaw! Melody by Summer Halo-Halo reference, ha?
4: Hindi! Halo-Halo reference!
0: Hoy!
1: Ano yun?
0: What ganon?
3: Guys, maraming salamat na naalis na ba ako ng sundok
1: na!
0: Notice to the public. Romar Javis is part of SMILE.
4: Uy, wag mo kong gawing poster ng mga missing person sa Korea.
1: Na!
2: Hindi dapat ka siya yun
0: eh. Uy!
2: Dapat ka siya yun eh. Tapos ano? Ano ka ba? Yung yellow raincoat? Tawag nga sa kanya. May tawag sa kanya eh. Yung ano, yung putang
0: yellow raincoat. Mamaya pa. Yung
1: ba? Hoy, 50.
0: Hoy,
2: mamaya.
1: Hoy, be careful.
0: Teka, Mido. Anong yellow raincoat? Yung ba yung susuot ng bata dun sa it? Yung pinukuha ni Pennywise.
2: RJ, yung context nito. Serial killer siya.
1: Oo.
0: Serial killer, okay.
2: Kala siya sa ano, sa raincoat.
1: Bro, kadalasan ganyan 'yan sa mga ano, sa mga K-drama pre. Yung isang
0: may nakikita akong guest ni. Dito sponsor.
4: Hoy, ano
0: 'to?
1: At may Nesty. Ah, dito rin pala si ano. Si
0: Nesty Bottomless. No!
1: Hoy! Ano ba, Nesty Bottomless, ha?

0: RJ, you yung troll. Wrinkle killer yung ano niya, yung nickname niya.
1: Ah, yeah. Mata. Yeah, mata, mata.
0: That guy. This guy was the one I've been telling you. Yan yun.
2: Hi, guys.
1: Oh, nah. The wrinkle killer. Yeah.
2: Oh, andito pala si Femboy Tayo Gaming. I mean, I don't know. I mean, ano Tayo Gaming.
0: Actually, kami si... Ay, di. Okay lang pala kay CJ yan. Kasi
3: ano pala siya. Buhay. Char lang.
2: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
1: Hoy! Hoy! Hoy! Ah, gusto mo ba?
2: Ano sinabi mo? Ano sinabi mo?
3: Wala mo sinabi. Forget everything I said.
0: Is that
3: not
0: your story? Yes.
2: Mali bang sabihin? Ay, joke lang, joke lang. Uy!
4: Hoy! Ano ba ginagawa niya?
3: Baliyog! Hoy, bread pan! Paingi! Bread pan!
1: Dear Charo,
3: eko ako,
1: Palihog, ibutang ang bag sa tubang.
3: Uy, potato!
0: Ay, nagkakustang galing! Ay!
3: Uy, may potato sticks yung CJ!
2: Grabe!
0: Ayos ako! CJ, may dahil sa inyo?
3: Ito lang masasabi ko. Alam mong napahoy si Kuya Ted dahil dyan, grabe ka, wag ganon!
2: Oy.
1: Sorry po, wag po, resibo, ay.
2: Napahoy daw si Tita Chops, mali.
3: Kung ano na pinagsasabi ni Femboy Tayo Gaming, ha?
1: Hoy! Sinoy ako!
0: Pinakita ni CJ, dupe ng picnic eh, no? Ito dupe ng Pringles. Actually, I like this more than the Pringles one. Ito yung chipsy original flavored potato chips. Pero, kung mapapansin...
3: Ano palang brand yan, Mito?
0: Mas ano ka eh? Mas malaki siya kaysa like the usual na ano. Kasi I have a lace. Actually, lalagyan ko siya ng gamit. Pero, ito kasi sa 105 grams lang. Ganyan lang roughly yung size ng Pringles. Ganito lang.
3: Uy.
0: Like kung...
2: Oo nga pala. Dahil good evening smileys to. Patay ko muna yung ano.
0: Malaki siya, oh.
3: Alam mo dahil doon?
1: Sa LTG kasi kumakabila eh.
3: Ito ang good evening smiley.
2: Ay, hoy!
0: Oh, no!
2: Pinag-show mo pa talaga ako ng this oras.
5: Kasi ba magahingi na condition?
0: Is that
2: sumasagot na nga si Mono. Si Yura Mebs! Yes!
3: Yura Mebs!
2: Yura Mebs!
6: kaseksihan ay
2: mas mahaba. Ayan na, mas dahil mahaba. Ano,
0: ako fan ng Clover Beach, sorry.
7: Lahat si Simutin
8: Pati! Simutin Pati! Hoy! Baka may Miko tayo! Sorry po, Miko! Sorry po, youth! Ano nga yun?
5: Dahil
7: ano, ano yun, Mebs?
5: I-memo na kita. Memo plus.
7: No!
1: I-memo si Astrid.
7: Sige, subukan niya. Subukan mo, Romar. Ito, ito yung tatamaan ko sa akin.
1: My heart.
7: Gawa kasi ano, sakit na yung puso mo. Hindi mo na siya na, nakakapilit pa. Oh my God, aray mo.
3: Uy, ang TG, ayan ang
0: TG, focus
3: ka kayo, TG.
0: Focus ka kayo, TG.
7: Ano kasi guys, gumagamit tayo ng Tupper, tapos yung iniisip ko ng pangalan, Tupperware. Ay. Na. Oy, si DJ, si Kikis daw si Tupperware na.
0: Okay na.
3: Nako po.
7: This is the Tupperware brands. Ay. Oy, ba na yun? Ito na!
0: Focus na ulit! Focus na ulit! Yan, kantaan tayo ngayon.
7: Four, six, bumtarat, yes! Kami yes. Ang ban! Kami ang ban na teros! Ay!
3: Hoy!
6: Hoy!
7: Ano?
6: Pero
7: mga bayoteros, kasi tayo nagbabayot.
3: Oh, yeah.
7: Ano?
1: Bayot! Bayot! Ay, bayot?
7: Bayoteros!
2: Ayan na.
7: Oh, yun naman, huwag ganun, huwag ka maging hydrophobic.

0: Maruling dapat lahat ay masaya. Ang Pasko ay sasapit na. Here we go. Pasko na. Pasko na. Tayo nang magka...
1: Paksiw!
0: Paksiw!
2: Paksiw!
0: Paksiw!

0: sabay.
1: I remember the child. See, I know I special.

0: stream. So,
1: okay.
0: Magbabalik po muna.
2: Balik muna tayo.
0: Magbabalik po ano? Muna. Ang good evening, Smiley. Malipas ang inang
3: patalas na
1: 4 minutes bago mag-alas 9 ng gabi.
4: Ang mga wuot ang naara sa palibot. Daghang salamat. Ay.
3: Daghang salamat po, RJ. At dahil dyan, si Sante ka na.
1: Oh! Okay mga Smileys, magbabalik po ang good evening Smileys. Makatapos ng ilang mensahe, ang oras sa buong kapulaan. 3 minutes bago mag-alas.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morello, mag-SA Gatas para iinit gatas. Sap, mag-MSA Gatas. Ang ikapotcham na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Good evening, Smileys. Okay. LTG, take it away.
1: Ano kata?
0: Ano kaya kakantahin natin?
1: Alam ko na. Dahil kakabalik lang ng aking alam na ako na kakantahin natin. Isti.
0: Ano?

0: Dia força Bahwa Buma Fatayla Ako
1: Kakaiba yan.

0: Pa!
1: Lala! Okay, uy, ako po ay nakabalik after ng interview. Mahalagang balita!
2: Ano?
1: Ako po ano? Ay isa na namang helper po ng Miracle. Yes!
2: Congrats ulit.
3: Wait lang. Oy. Ba't parang yung OSB natin? Bro, it's August 31, man.
4: Let's go. We love you, Blue. Thank you for doing this. Thank you so much.
1: Before man tayo magtuloy, naglalarp tayo ng 2011.
3: Bro, it's August 31. Gumising
1: shut up, J4! Alam mo naman yung napit ng September 1, bukas na yan eh!
2: Bukas na yan eh!
3: Agad sinusumari chan!
4: It's like 3 hours away, bro. It's 3 hours away.
3: Happy birthday to you!
0: Happy birthday!
1: Alam mo, stay for it! Alis na yan siya dito.
3: Whenever
4: I see... Uy, wala kinanta namin yan kanina!
1: Okay!
2: Kinanta namin kanina yan!
1: Before tayo magtuloy mga smileys, nais ko lang sabihin sa inyo po na baka may free promotion ang Miraki sa mga shows namin.
0: Ayun!
2: Sila naman ang mag-ano, sila at, naman ang
1: at higit sa lahat,
2: tutungo sa atin.
1: At higit sa lahat sa good evening smileys dahil kasama nyo, meron po tayong isang mahalagang anunsyo na dapat natin malaman dahil po sa September 4th. Ulitin po natin, sa September 14 po, ang Good Evening Smileys po ay lilipat po ng bagong time slot. Kasi ang Good Evening Smileys ay magiging Mondays to Wednesdays. No, hindi pala, sorry. Hindi pala Mondays to Wednesdays. Mondays to Tuesdays. Kasi yung Wednesday slot na yan, abangan nyo po ang mga kalamaw, ang pagbabalik po ni Aspire's aircon. Abangan nyo po ang aircon ni Kulo. Babalik siya ngayon.
4: Let's go.
1: Ito lang sa Cool FM, sayo ka sa Smile Radio.
4: Aircon.
5: Ibalik niyo
0: aircon
5: si
0: aircon
3: talaga. Selling lantern on the streets.
0: Whenever I see. Oy, wala pa.
1: Transition, breaking.
4: Di transition,
2: breaking news.
4: Transition,
2: NR.
1: Okay. Okay. Narating naman ng balita, may mensahe po ang TGF Adam Orilar. Kamusta ka na, Geometric Tomato? Maraming salamat.
2: Ayun. Isang pabili ang breaking news na
5: yun.
3: Red! Ang nagsindi nitong ilaw, wala nang iba kundi ito.
1: Usap tayo privately sa VC. Mga kaibigan, ako po ay liliban po kasama si Red Techie, guys. Babalik lang kami sa susunod. Bawi na lang next Friday.
3: Salamat sa
2: liwanag. Okay. Thank you. Thank you very much, Geometric Kamatis. RJ4, manahimik ka. Mamaya na yan. Okay, sige. Since hindi na makapali si J4, LTG set mo, star ng Pasko.
4: Lagot
2: ko
4: sa ABS-CBN
2: ito. ABS-CBN, idol lang po na... hindi, gusto po, love na lang po namin ang inyong Christmas station
0: wala,
2: ID.
0: Wala.
3: Oy, hindi, ano?
2: No, bro, simula sa bro. Simula namin sa bro. Bro, ikaw ang

0: Bro, ang ano?
1: RJ, ikaw na lang mag-play. Ano mo yung browser?
0: Ayan.
2: Yes!
0: Ito na!
1: Yes!
3: I-transmit yung audio, Terebi, or ako na lang mag-transmit.
2: Ayan na.
1: Yes! Yes!
2: Nagka-doble.
1: Tara, kanta, kanta.
3: LTG, mute mo yung sayo.
1: Hindi na ba ano?
0: Ilinig sa ano kay Terry B?
3: Nagsonobas kami.
2: Ah? Yan, sabay-sabay.
0: Okay, here we go now.
1: Yes, let's go. Kanta.
0: Nangaruling po kami. Yes.
1: I must be.
0: Hoy! Iba na yan!

0: So but
1: yes.
2: Tiling,

0: na mo.
1: Huling magkakakulay ang Christmas.
2: Ay, English pa nga talaga.

0: Dialer police,
1: ito tatawag dati.
2: LTG, ito yung tanong ko. Ba't pati si Duterte nakanta?
3: Manahimik ka dyan. Manahimik ka dyan.
0: Dialer police, katayin natin.
2: Duterte, hindi ba ito nag-shutdown? Ay, naku, Duterte, hindi.
4: Ay, Mike Corrales, pakalala ko.

0: John Fundador na may ano, na may tawas. Ay.
1: Soju! Soju! Ano? Ano? Ano?
0: Soju! You delight ka po!
2: Patay tayo dyan.
3: Oh my God.
0: Bakit may police dyan?
1: Jessica Tichon! Dali na pare! Ilan na tayo!
2: Wala po kami. Wala po kami.
4: Ikinilasabat sa ba?
5: Uy! Uy! Wait lang!

0: ikaw ba? Ay,
1: wait, wait, wait, wait, wait lang, di! Di, hanggang ano na to? Hanggang 9:45.
2: Hanggang 9:45, hanggang 9:45 muna yan.
3: Okay, LTG, final.
1: Kaya na tayo mag-ano, sa show ko na.
0: Ano final, ano final?
1: Sa show ko na tayo mag-ano.
3: Hayaan mo sila, ex-batalyon!
0: Okay, sige, final na daw, final na daw, hayaan mo sila, yan?
2: Final na yan kasi ano may anong siya pa ako in the next
0: year. Sige lang.
3: Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Yeah, yeah.
0: Oh, si Dogs.
2: Oh, si Dogs.
3: Yes.
2: Yes.
0: Yeah, try natin mo.
4: Shout out sa mga kabataan dyan. Ay.
3: Ano kayo mapapauso para mari ang maloko? Hanap-hanap ang YouTube at sa Instagram. At baan mo ito?
2: Ano ba yun na?

0: at sobrang ngiti, agakala ko ay okay lang kasi nagkopya-kopya lang, parang naglilip, naisip ay lang. Hindi naman.
1: Grabe.
2: Oh man.
1: Bakit di mo alam? Dahil di na bilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, wag ka na magpa-ipa. Wag mong

Yeah.

kakaibang dapat ay itawala ang problema sa babae ay dapat hininda ayaan mo sila maghabol sa'yo diba abig ko naman sa'yo po lahat yan nagloloko usin na ba ang lalayo kaya huwag na umet kaya

0: loco. Ay, naku, kung ako sa
1: puta mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say, hey dude, wag ka na magpahibang. Dami-dami dyan iba,
0: magpapakana. Wag ka magpakita nga. Buksan mo lang ang mata, edi kay magpulo na.

0: يو هيا امر الله هيا امر الله
1: يا جواهي المسلا افير فابور سيو
2: يا ابو سلا يا ابو سلا
3: Sa buong kapuluan, 6 minutes bago magtapos ang ating programa. Okay, so quick announcement lang muna. Sa mga nasa ilang parts ng Luzon at Visayas, make sure na safe kayo sa kung lalabas kayo sa inyong mga bahay at panatilihing mag-face mask kasi yung usok o yung haze ay nanggaling sa ano sa apoy galing sa Indonesia ay napupunta sa Pilipinas. So stay safe at hopefully hindi kayo maubuan. Wear your face mask kung nagiging hazy na yung mga paligid. Okay? Understood, smileys. Okay, I would like to give this opportunity na para isa't isa tayo magpa-plug ng ating mga shows and programs bago mag 9:40 PM. So ako na muna, HL's Pasko Club, bukas na yan, 8:30 PM. Magpe-perform po ako. Yes, that is legit. Magpe-perform po ako ng Willie Revilla May Christmas Medley at magsasaya tayo dun sa pinaka-magulong party club ng Smile Network. Okay, sino susunod?
1: Ako!
3: Okay, J4!
1: Uno mas uno, abangan sa September 4. Tatalakayin natin kung paano kumuha ng A-Above. The joke lang. Depende kay Sun yan.
3: Okay, thank you very much. How about you, Blue?
4: Alright, of course, Blue Talk, Thursday, 10 PM. Abangan niyo po ang bagong segment. Okay, bagong segment. Okay, kung nami-miss yung si PewDiePie, this segment's for you. This new segment's for you. Please. Yun lang.
3: Mm. Okay, thank you very much, Blue. Next, hihirit na si Mito.
5: Hello, guys. Mamaya pa yun. So, anyway.
3: Mamaya nga ni...
5: Anyway guys, mamaya po mag-i-splok tayo nandiyan sa Midday's Midnight Sessions. That is from Monday to Thursday, 11:30 PM dito sa Smile.
6: Woo! Online
3: house. Woo! Thank you very much, Mito! LTG! Hit it!
5: In the house.
6: Ayan.
5: Adam Suliaga in the house.
6: As always, ito ang confessions on malapit na may announcement na magaganap sa IA.
3: Oh my god.
6: Ito ang confessions on ano, and then the Fellow Gamer Podcast every Thursday. Ito ang confessions.
1: Mas mahaba, mas maganda.
6: Hanggang ngayon, mas maganda. Oh my god.
3: Paalam. Hoy. Ubus oras natin.
6: Okay, the Fellow Gamer Podcast in Thursday ay 8:30 to 10. And itong confessions is already 7 to 8:30. And madami tayong pasabog na mangyayari dahil hanggang ngayon, ano, currently I am checking kung sino ba magiging guest natin for TFGP. Yun lang.
3: Thank you very much, LTG. Alright, Corrales, hit it!
7: Tikol, yun lang.
3: Tikol, okay. MSA, hit it.
8: Mga smileys, mga random or mga may sasabihin ako, magbabalik na po. Well, bagong oras, ano, 11:30 PM. At saka sa Sabado, 11 PM pa rin.
3: Thank you very much, MSA Anima, hit it!
9: Ayan, hello, good evening sa inyong lahat. This is Anima, RPM Tweets Anonymous Quizmaster. Catch me every Friday at 6 PM for Anima Says, where we talk about everything mental health. Ayan, maraming salamat.
3: Tita Meps, hit it! Hindi, makasalita si Meps pa ngayon.
5: Meps.
3: I think inactive si Meps. Sa news, Kuya po at si Sir... sino nga? Si Sir
5: Adam
3: daw,
5: Kuya Adams.
3: Kuya Adam.
10: Abangan ang TRO talakayan, rampulan at opinion kasama ang pinakamalakas ang tandem nila Paolo Barcelon at Nansuliaga. Abangan sa Smile Radio at Night at sa News Radio Philippines.
3: Thank you very much, ARS. Si Lodzo ay nag-deven si ano si Lodzo. Basta may yung Talk of the Legends lumipat tapos sa Cool FM. Ano, same time slot lang rin, di ba? Or mas pinaaga.
5: Oy, tsaka abangan nyo for, I will promote that for Kuya Pao. The same
3: okay,
5: point.
3: Proceed.
5: State of Affairs coming na yan this September 25. Abangan ang mga guests. Kasi mo
3: ang alright, may hindi pa ako natawag dito. Sen, ikaw na na. Since ikaw na may yung next program, pag-plug ka ng ano.
5: May sinin si Sen. Terebs, pakita mo nga to.
11: Overtime na kayo. Overtime na kayo. 9:40
3: Overtime, magagalit na si Sen Trina.
5: Pakita mo nga yan.
3: Pakita mo. Ito. Ayan. Ito yung link. Ayan. Sen, screenshot na yan. Sige, wala na tayo masyadong oras. Okay guys, mga smileys, dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys sa ngalan ng bumubuo ng Smile Media Group. Kami po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang gabi.
5: Magandang gabi! Bye!
3: At ito na, wait lang. Ito pa, wait lang. At isang maligayang Pasko.
5: Dali tayo, Pasko! Yeah.
8: Good, maligayang Pasko!
5: Maligayang Pasko!
3: Merry Christmas!

0: Gagaling Pasko, mga Navarro.
1: Good night, Smiley.
2: Uy,
3: what?
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oh,
8: Laklak. Sa kada po na maglaklak.
7: Okay na.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
11: We are here! Get ready for the chaotic night!
12: There's me, Jet!
13: A monoblock Mips, monoblock...
11: Into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
14: I think it's time to support for Bond this country.
15: CBS TV Plus.
11: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
16: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
17: Ito ang aking sikreto.
16: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
18: Magbubukas na muli ang tambayan ng... Baila. Returning this December sa Smile.
19: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
20: Si girl, hi girl.
19: Diesel pa yo. Yes! It's a dick.
21: Hello. Go!
19: Oh my God! Papa, yun na ba?
22: But it's really scary to see something like that.
19: Pati niya sa kid off, babe!
22: Pag ginagawa mo ako, gagawin niya. Mais ka, tumo sa akin, mais!
19: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: David Marquez. Quality for life.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
4: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.

0: And welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: Diesel pa yung... Yes! It's a dick!
2: Hello!
0: Go! Oh my God! Babay na na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
0: Pati niyo sakit off, babe!
3: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mayos ka ako sa akin, mayos!
0: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Radyo Pa.
1: Radyo Pa. Grabe. Hello, hello, hello. Good evening ulit mga smileys at nagtataka kayo kung bakit bumalik ang Good Evening Smileys is napaaga po ang tapos ni Sen. Actually, si Sen dapat hanggang 11:25 eh. Kaso, pinaaga na. So, ang gagawin po natin ngayon is, LTG, kindly open your...
2: Magkakaraoke na naman ba tayo? Parang amo na.
3: Huwag na!
1: Okay, Sen, proceed.
3: Sige.
4: No! Guys, magkaraoke kaya kayo. My way. Ay.
1: Ah, wag yun. Okay, Sen, proceed.
2: Bakit?
5: Garando!
1: Ano yung garando?
3: Grabe, Atom!
1: Okay. Smiley, mamaya muna. Sen, anong gusto mo ipahayag na mensahe?
6: Just to let you know the reason why I decided to cut off. Masakit na lalamunan ko.
1: Okay, magpagaling kasi.
6: And I still need to record for my midterm project. Deadline bukas 12 noon.
3: Procrastinate.
7: So guys.
3: Finest.
7: Guys, so ito po ba yung part 2 ng Jensen Airport? Good evening, Smileys.
1: Oh, part 2 ba kasi.
3: Tulungan nyo talaga magganap.
7: Yung ano
6: anyways,
7: kasi yun.
6: That's it for me. I'll have to bow out na. Iinom na ako ng Lola Remedios. Thank you everybody. Good night.
3: Ingat.
1: Okay, good night, Sen. Okay, thank you very much, Sen.
2: Ingat.
7: Bro, so yung ano kasi, yung code kasi ng Jensen Airport, ng ano, airport code is GES. GES kasi yung code ng ano. Kaya sabi ko Jensen Airport. Good evening, Smiley's GES.
1: GES.
7: Uh-oh.
1: Okay, habang naghihintay pa tayo for MMS at since wala rin naman tayong news radio tonight, nakamustahan lang muna tayo rito. So, Mito, ano nilalaro mo?
7: She's playing ano ang series to sa MCF?
1: Ang series pala siya. Billy the Millionaire Hats.
7: Maraming editions and series.
1: Naghahanap ng sombrero.
7: And si Kuya CJ, wala pong nangyari sa kanina.
1: wala. Ano lang rin? Masarap lang ang ano kanya.
7: Masarap
1: lang
7: ulam.
1: Yung
7: masarap
1: ulam niya.
7: Masarap ang
1: ulam ni ano? Si Kuya CJ, ano ang ulam niyo?
8: Bumili lang ako ng LTB, Lugaw, Topa, tsaka Baboy, tsaka Delight, Holy Trinity.
1: Delight, hinaluan niyo po pa ng soju. Bati Holy Trinity. Natatrama ata si Romer dito
7: sa lahat ng ay.
1: Oy, Romer!
3: Hello! Nadidisi ako, nakakainis.
7: Ay, joke lang.
1: Ay. Okay, Bita, ano nilalaro mo ngayon?
3: Miss, ano guys, nasa quest ako to clear all the Mystery Case Files games and na-clear ko na yung Huntsville, so now I'm on Prime Suspects.
7: Ano to? Oh, na smile playback. Smile
9: ay, throwback. Pinaro ko din yung dati. Throwback.
3: Play ba ka dyan?
1: Ni paa.
3: If you know, guys. If you know, you know.
2: Ang hirap naman neto.
3: Explain ko to sa show. Maya.
7: Okay.
2: Tulungan niyo ako, guys.
1: Okay.
3: Tutulungan kita.
1: Ano yung LTG?
8: Yan yung inulam ko kanina.
3: Ano?
8: Yan yung inulam ko.
3: Ay, Diyos ko, yan na. Ayun na.
2: Kaya tulungan mo.
8: Nasa open chat.
2: Ano yung kailangan magtulungan? Ay.
3: Jess, babe. Tawag mo yung Jess.
7: Wonder Pits yun. Wonder Pits yun.
8: Yan o, yan. Combo. Yan o. Lugaw, Topa Baboy, tsaka Delight.
3: Oh.
9: Uy!
3: Topa Baboy, bigla may Delight eh.
1: How about Cube?
3: Cube.
1: Cube. Cube. Cube.
3: Musta ang ano? Musta ang...
1: Cubes.
3: Musta ang experience mo sa ano? Sa...
7: Bro, bro, yung back road ni ano ni Kuya CJ, akala ko yung pizza ng SNR.
1: Ay, oo nga, no. Sa kulay ng ano, kala natin pizza ng
3: SNR. Jubes! Jubes!
7: Tapos na.
9: Akala ko pizza ng SNR, pre.
1: Oh. Ano lang pala, Nace. Appliance?
9: Ref, di ba yan? Ref, no?
8: Yes. Washing machine.
1: Lalabas. LG. LG laro gaming. Ay, grabe.
7: Oh my God.
3: Puti.
9: Bro. Bro, hindi bro. Di na ako naglalaro gaming. Kaninang umaga yan sa
1: Nah. Okay, anyways, kamusta po natin si Paa MSA? Anong iniinom mo? Parang may naininom ka kanina.
0: Ay, wala akong iniinom. Kumakain lang ako ngayon.
1: Ah, kumakain? Ano ang ulam mo?
3: So what you're eating, bro?
0: Pancit canton, chicken poppers.
1: Ah, chicken. Oh, sarap daw combo na yun. Sorry.
5: Pancit chicken poppers. Sarap.
1: Healthy talaga. Yung chicken hell poppers pa, ano siya? Plain version lang siya or may sauce?
7: Ang hirap
0: naman doon. Ano naman ang normal?
1: Ah, normal na. No, oh. Still, masarap pa rin yan.
0: Walang sauce. Masarap pa rin.
1: Ito, katanungin ko sa inyo, Smileys.
3: Just, ante.
1: Ano ang pinaka-paborito niyong food combos?
9: Mentos kasi ako. Ay, joke lang.
1: Hoy! Ano pa?
9: Bakit ayaw mo, Astrid?
1: Masusuka ata ako dun.
9: Ano kasi yan? Ang context dyan, yung Mentos plus Yakult kasi, ano, naalala niyo ba yung prank, yung jump scare?
1: Kasi alam namin yan. Naabutin ko rin yung ano yung commercial ng Kifi, yung ano yung hill na may kotse.
9: Ah, relaxing car drive.
1: Oh, yan yung commercial ng Kifi, isang ano siya, coffee brand ata siya from. From, hindi ko alam kung saan kung ano, pansa, basta ano siya.
9: Ipiplay ko nga yan, wait lang, wala tong
1: screen. Oh, wag mo subukan!
3: Masubukan daw, masisira ang buhay.
1: Wag mo subukan!
7: Guys, itype nyo kaya Winter Road.
1: Oh, na...
7: Wala nang Winter Road.
3: Oh my God, Nova.
7: Maze game.
1: Maze game, wag na rin maze game. Actually, dun ko na-discover yung ano, maze game.
7: Ah, wait lang, save an exit.
1: Hoy! Romar! Wag!
3: Is he really crying? Blue! Wag ka mag-on ng cam.
4: What?
3: Basta, wag ka mag-on ng cam.
9: Oh, wag ka mag-on ng cam, pre.
4: I know.
9: Wag.
4: Ano?
3: Kailangan may tumambay sa smile and chill to. What the what ko yung ano eh.
1: Hoy! Romar! Huwag mo subukan! Kapag lang, Romar! Tinatag kita on air! Lagot ka sa akin!
3: Ang dami! Ano guys? Ulit ba ako? Or...
1: Lumar, kapag may screamer yan, may makakatrush issues talaga ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo.
7: Ay, Jay, sige naman ito. Sige naman ito.
9: Ano yan?
3: Saan yung bacon?
9: Bro, Scary Maze! Bakit Scary Maze?
1: Hoy! LTG! Hoy! Terebi, close! Close down! Terebi, close down! Wag!
3: Terebi, sa akin mo i-focus!
7: Grabe ha.
9: Kay Mido.
1: Kay Mido. Uy! Hoy! Ako yun! Sino yun? Sino yun? Sino yun?
10: Reneka
1: yun! Sino yun? Sino yun? Alam ko, Roma, hindi kaya. Pero sino yung nag-play? Sino? Sino yun?
4: Buti hindi video form yun. Buti hindi video form yun. Buti hindi video form yun.
1: Sino nag-play nun?
4: I'm so scared of jump scares, man.
1: Teka lang, may sino? Kanino? Lagot kayo sa akin.
3: Sareng.
4: Ha? Ito, okay.
3: Kamis, mamaya.
10: Pre, take ka, pre. Wait lang, i-check ko muna kung walang screamer to.
1: Sino nag-play nun kanina? Ha?
3: Saan yung battle open, tsaka yung bail.
1: Okay. Okay, so habang nagpe-play tayo rito,
10: Issues ako.
1: Ano, laro tayo, lock official na naman.
10: Ayan.
11: Ayan na naman tayo sa loco vision.
1: Oy! Hey, andito pa si J4? Hoy! Wag! Wag!
11: Wag!
1: Ito, ito. Urgent verbal na amin na random. Wag nyo play dito mga jump scares.
3: Wag nyo mag-alisin yung screen.
10: Okay, alisin yan lang.
3: Sa akin nyo i-focus yan.
11: What if kaya mag-codenames kaya tayo? Codenames
1: na.
3: Ba't tayo mag-codenames? Di ba deserve siguro na itago pangalan ng gago?
11: Hindi. Codename. Laro kasi.
10: Sorry.
11: Hindi, kala ko
3: kasi
11: si
3: Serial Harasser. Kala ko si Serial Harasser kasi.
1: Ito.
3: Doxer na nga, Serial Harasser. Char.
1: Ito yung link.
12: In a few seconds, we'll be right.
3: Nasaan yung hotel open eh.
11: Nationwide satellite broadcast. Please stand by.
12: Please stand by.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding,
11: Jose Maria College. Ay, Jose Maria Chan.
3: Dali, mababaliwot ako.
11: Ano tara, tara, laro. Wow, gila.
1: Ibalik ba yan?
10: Jose Maria Chan, sorry.
3: Alin?
1: Ano yung Jose Maria College?
10: Meps, happy birthday.
3: Ano
10: Meps?
3: Yun?
1: Ha? Ayan, dito na ako sa server, sa Loco Official. Sino gusto sumama?
10: Wala. Hindi,
3: wala kasi na, maglalag. Ulit na ako.
10: Hindi, kasi maglalag ang TOC. Ay, chocolate.
1: Hindi, ako magsiscreen share ako, honey.
3: Ayaw niyo, tulungan eh.
10: Punch.
1: Na,
10: tulungan game niya yan? Dito. Mas mahaba. Ay.
1: Guys, ulitin tulungin niyo daw si Mito.
3: Ulitin ko to. Ang hirap nung iba.
10: Ano kasi, yung mga items dyan, hindi detailed. Ay.
3: Anong hindi detailed? Ang hirap na lang namin kahit detailed eh.
10: Ano?
1: You know what, like, sa ano na lang? Sa APC na lang.
3: Ang hirap na ano yung kahit detailed.
10: Ano?
3: Ito, mabawas ako yung oras hangga mag-zero.
10: Parang ang liit.
3: Oh. Kahit nga, naka ano na to ah. Naka, eh, alam yeah, nyo ba I'm guys, naka 800 by 600 na to. Suta!
10: Ang mabuti pa guys, ilalaro natin in Karta Kids.
3: Kasi yung turkey nasa ibabaw ng kuwan.
11: Ah, gusto mo ba? Gusto mo ba?
3: Oh,
11: ba?
3: No!
10: In Karta Kids! In Karta
3: Kids! Oh my God!
10: Yan ako, i-dual screen mo. I-dual screen mo, Teremi. I-dual mo. Yan.
1: Mm.
10: Yan.
11: Ah, gusto mo ba, Romar? Gusto mo, Romar? Ikat.
10: In Karta Kids.
11: Wait lang, buksan ko lang yung virtual box.
1: Okay.
12: Welcome to the special episode of Smile and LARP. Ay, char lang.
1: Ano Smile and LARP?
3: Smile and LARP, chuta!
12: And today we are going
3: Three
12: to
3: bloody blood dive.
12: Play.
11: Ay, gusto mo talaga RJ na.
3: Oh.
11: Wait lang, si bro ay nag-open ng virtual box. Ayan. Oh.
3: Ito flying saucer.
10: I-search mo yung ayong games, pre. Games and fun stuff. Oh, malaman ba dyan?
11: Ayan. Eating utensil. May fork pa dyan?
10: Yung ano, wait lang.
11: Ayan.
10: Yung back, ay dyan. Anong maganda? Ayan.
11: Name kit, that eh. Composer. Pineapple.
3: Pineapple.
10: Ay, Terebi, paano nga? Paduwal. Ipapakita mo yung ano ni LTG, yung incarnate.
11: Utility belt?
3: Oh, yes! Guys, I have a picture like from 6 years old na nag-aano ko ng Encarta.
11: Mm.
3: Not kidding.
10: Oo.
3: Saan nyo ba? Pakita ko. Nasa akin pa yung ano eh. Nasa akin yung mga lahat ng ano?
11: Ah?
3: Photo albums.
10: Akin mo yan sa akin that time. Oo, yung... Yung ano... Yung bypass the PC, char lang.
3: Uy, hindi. Grabe.
10: Ay, char lang. Char lang.
11: Okay, guys, may lalo rin akong game.
10: Ipakita... Ano, parang ano na siguro tayo, mag-multi-viewer na tayo. Ano, Terebi?
11: Oh.
10: LARPing as Black Magic.
11: Ay! Terebi, check mo yung screenshare ko.
3: No.
10: LARP! Black Magic LARP! Yes,
11: yeah. We're gonna play this Scooby-Doo.
10: Oh my god, not this Scooby-Doo.
11: Let's go.
10: Oh my god, not this Scooby-Doo.
11: Scooby-Doo.
10: Hindi ko madinig yung ano?

0: to. Hindi. Check ko nga. Restart lang ako.
1: Ah, tapos na yung ano ko.
2: Restart tayo.
0: Yeah, restart ka lang. Restart lang ako na, ano, na PC.
3: Restart tayo gaming.
0: Mas mahaba, mas maganda.
2: Ah, oh, no. Ganun pala. Mas mahaba, mas maganda.
3: Mas mahaba.
4: Gusto mo ba? Ay, joke lang.
3: Just sexy. Gusto mo. Sige nga, play nyo nga ulit yung ano niya. Damn iyo. Kasexy ha? Makini ka lang sakit. Ako ang inyong doktor.
1: Guys, today we will get a LARP our childhood.
2: Akala ko
3: anong it?
1: Bro is LARPing free. Guys, by the way, guys, sa mga nakikinig at nanonood ng Smile, eto po po ito po yung ano, yung special edition ng Smile and LARP Char lang.
0: Nilalarp natin kung nostalgia.
3: Pero anong nilalarp ko, be? Naglalaro lang ako dito ang Mr. Vicky's Smile.
0: Naglalaro ako ng Friv.
1: Friv.
0: Papa's Burger, ano nga to? Ayan, Papa's Burgeria. Yeah.
3: Kaya mo ba ng Friv yung Flash?
1: Astral.
0: Hindi, ano to? I think this is not Flash. But bro, parang ano, parang
2: HTML5 yan eh. HTML5.
0: Ah, HTML, yes, HTML na.
1: Astral, I challenge you to cook and to add more mayonnaise. Add
0: no, more mayonnaise. Not that one video, hell no, bro.
1: Ay, alam mo yun, Astral, yung...
0: No, I have already watched that video. Nah. One patty cheese, lettuce.
1: Add more mayonnaise, please.
0: No, screw you. Hell nah.
3: I'm not gonna attempt that. Mayonnaise.
0: I'm a perfectionist.
1: Do it.
0: No. Huwag mo ako subukan.
3: Tama na at kumain na ng MSA mayonnaise.
0: Mayonnaise.
1: Pay mayonnaise.
3: Bowies yung ano, diba? Bowies yung parang sinusuot sa ano, diba? Sinusuot sa iyo pag ano, pag kunwari nasa Hawaii ka or pag ano kay importanteng
0: business. Hill station.
1: Gusto niyo na yun? Joke lang.
3: Kaya mo ginagawa mo, pe?
0: Pa-start.
1: Nagpapapas, ano, Papa's Burgeria. Bro!
0: Papa's Burger.
1: Bro, ito pa ba yung Wendy's at saka Loteria? Ay, Loteria.
0: Grabe. we're gonna order.
1: The legendary
0: Oy,
1: Papa.
0: Si Wally! Yung may vault! Yung may vault! Yung vault na hindi natin nakakalimutan. Kala nyo nakakalimot na rin kami sa vault.
1: Hindi, yung vault, pre. Pre, yung vault ha, yung vault. V-A-U-L-T, vault.
0: Oh,
1: hindi
0: vault,
1: yung isa.
0: Vault.
1: Hindi
0: vault
1: yung isa.
0: Ano, yung may pera si Wally.
1: May pera.
0: May vault.
1: Ay, yes. Ano, sa laro ni Mido, makikita nyo may vault. Oh.
0: Seryoso?
1: May vault
0: nga,
1: no?
0: Oo nga, no? Vault! So, vault! Tapos may Wally!
1: Yung vault sa screen niya. Ayan! Vault! Ayan! Vault ni Wally!
3: Sa vault ni Wally!
0: Sa vault ni Wally!
1: Ayan! Vault ni Wally! Sa vault ni Wally!
3: Ito pala yung vault niya, no? For... Yung nasa pihihihi!
1: RJ's video vault.
3: Pero, B, ito yata yung vault niya for, ano, for his,
1: Mido, parang sa loob ng vault niya, ano, may puti siyang damit. Ay.
0: Hoy, hoy, hoy. Perfect. Ay, ay, alam mo, Romar, perfect yan sa pang-Halloween mo.
1: May puting ano, nakasuot siya ng puting damit. Puting t-shirt.
0: Hoy.
3: Nakayo.
0: Guys, for clarification, hindi po si Wally Bayola ang tinutukoy po dito. Thank you very much.
1: Ano po si Wally Romar? Wally Romar.
0: Yes, Rock Wally Romar.
1: Wally Romar.
3: Ano yung ibig sabihin?
0: Hoy! Hoy! Hoy! Sichi! Sichi!
3: Huwag naman.
1: Yung puti na damit.
5: Easy, easy.
6: RJ Video Vault.
0: Okay, okay, tingnan na natin kung gaano kabilis ako magluto. Sige. So, dalawang patties.
1: Iluluto si Astrid. Ay.
0: Ah, ganun pala, Romar. Ikaw na lang lutuin ko.
1: No! Aray! No!
0: Kapitalismo! Di kay mami! Joke lang.
1: No! I'm dead. Patay. My heart. I love her. Ay.
0: Oy, iba na yun. Iba na yun. Iba na yun. Ah, ganyanan pala ha, ganyanan pala ha.
6: Bro, ano kasi yun bro, yung isang lalaki sa reels pre, yung my heart, I love her, tapos nilagyan ng laugh track. Nilagyan ng laugh track yung ano, yung iyak.
1: Ipe-play ko nito.
0: What?
1: Eto yun eh. My heart, I love her. Ito yun eh.

0: Heart.
1: Ay, mali, mali, mali. Hindi, hindi to, hindi to. Yung is...
2: Oh, not to, no. No.
1: At, no, yung is, yung is,
3: what is this, perfect food na to sa voice?
1: Yung laugh track. Yung laugh track. Ito yun, eh. Ito, ito yun. Ito yun. Ayan.
4: My heart! I love you!
1: Tara, ito eh, ay Super Mario po. Ay putik. Ano to? Ipi-play ko to.
5: Tama na, kumain.
4: My heart! I love that!
5: Mario!
3: Oy, Nintendo ha? Nintendo, chill lang, chill lang, chill lang. Nintendo, chill. Nintendo, just chill.
1: Nintendo, ay Nintendo?
2: Hindi, Mi Bombo! Basta Radyo! Bombo! Ay, Bombo!
3: Plan! Bombo!
2: Oy, oy, iba na yun!
3: Come on, Bombo!
2: Ngayon sa TGBS, si Blue ay nagsabi na... Ay, Mi Bombo!
5: Why?
2: Bakit may ano?
1: Ito na lang blurb to ko. Ay, sorry.
2: Oy, iba na yun. Makakabila na naman tayo.
1: Sige lang, friend.

0: kalendar ng mga balita ay
1: always
2: abangkada balita
3: musikante
0: sa isyete patrol ay
2: ha
1: Adverb.
2: Pag ito talaga wala, mag-hint na ako.
0: The power of... Hey! Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel!
2: No! No!
4: No!
0: Kasi nang diba, diba mag, ah diba mag a high pitch, diba mag a high pitch, ano?
2: Power of two.
0: Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
4: Grabe.
5: Mi bamba.
0: Uy, uy, ano to? Pangalan pa lang, Baklitos na
6: entry. Bakit may... Uy,
4: Baklitos.
2: May shoutout po sa Utopics community. Nalala po doon sa...
7: May na-shoutout for na. Na.
0: Huh? Ang nag-e... Ang umi-ere sa Cool FM ngayon sa The Classic Hits ay... You spin me right round, baby, right round.
4: Right now, baby. Oh, my God.
0: Baby, right round. Hindi ko lang ipapalabas. Ayan, no? Ang nangyari sa Cool FM ngayon.
7: Ay, grabe. May ganda na classic hits natin, ha?
5: Guys, shoutout pala kay Adrian Christian Hernandez.
2: Amaya na yan. No,
4: thank you, Phil.
0: Mamaya na.
4: Out of context.
0: Abangan.
2: Ito, ah. Curious ako. Curious ako. Bakit bawal? Anima, bakit bawal natin sabihin yung name niya?
0: I think we had the answer. Bakit? I think we had the answer.
2: Ay, ano yan? Di.
5: What do you mean?
2: Bakit nga ba bawal natin sabihin yung name niya? Kasi what? Anong basis?
0: Oh.
5: I don't even know
2: who. You know who I'm talking about, bro. You know who I'm talking about.
1: Right.
5: I mean, it's
1: kasi sa totoo lang.
4: Ano lang?
1: That can be libelous. Kasi anything na may targeted malicious intent can be subjected to the cybercrime law, tapos kung libelous yan, lalo na cyber libel.
2: Paano kung siya yung nagko-commit na cyber libel?
1: Then we cannot do the same kasi walang mananalo dun eh. That's why you have to compile evidences prove na siya yung mismo yung perpetrator. You cannot fight a gun with another gun, if you get what I mean.
4: You cannot fight fire with fire.
1: Yeah.
0: Magano tayo mag-jeng-jeng? Ay, charot.
2: Jeng-jeng! Parang jeng-jeng!
0: Kumakabila tayo, pre, sa...
2: Jeng-jeng! Ay...
0: sa double BCD, CD, double BCD. Ay.
5: Ano double BCD?
2: Oh.
5: Malina.
0: Ay, di ba sa kabila, MMCD? MMCD.
2: Anong ano natin? Patrol Radio 036.
0: Parang ano pa yan, ah?
5: 069.
0: Parang sequence number ko yung tano, ah.
2: Oo na, Romar. Oo na.
0: Sige, Mido.
2: Last one.
0: Sige po.
2: Okay lang. Di na makutulad nung isa dyan na ano eh.
0: Oo. We are ano.
2: I consent naman to that. I consent.
0: Hindi, yung ginagawa niya, ano, Mido. Ano, mali talaga sabihin. Ay, sir na.
2: Malibang sabihin. Yeah. Gago ka pala. Ay.
0: Oh,
4: Oy.
2: Oh, wala. Oh, wala nang ano yan, 11:15 na. Huwag kayo.
1: 11:15 na. Ang TV na. Ay, ang TV na.
0: Ang TV na, ano? 4:30 yun, Arlon.
7: What the fuck? 11:15 na. Give me smiles na. What?
1: Gravitational pull na, ha?
2: Grabe, what?
7: So, sena, ipulaga ka, mali.
1: Guys, can you explain bakit? Guys, can you explain bakit 9.8 meter per second squared ang gravity ng Earth? Child lang, joke lang. Wag, wag.
5: Oh. What do you mean? I don't get it.
1: Ano, bro? Bakit?
2: Ano na pala bakit? Philosophical.
1: Bro, bakit po 9.8 meter per second squared ang gravitational force ng Earth?
2: Pull.
1: Ay.
7: Bakit?
2: Bakit nga ba?
1: Bakit no? Bakit no?
5: Gentlemen, don't get it.
2: Bakit nga ba?
1: Bakit nga ba? Bakit?
7: Dinamin mo pa.
1: Anong bakit ba kaya? Ano yun? Paano nga kaya? Di sinasadya.
0: Di sinasadya.
1: Bato mitigas. Oh, come on! Oh, come on! Come on! Come on!
5: Yan. Kamao kasi.
0: Buti ka na, buti ka na.
5: Dudumi ng isip niyo, kamao yan. Kamao talaga yan. Dudumi ng isip niyo.
0: Yan, nagagalit tuloy si Mick, si Iwi, kom.
5: Oy, lagi si Mick. Lagi si
0: Mick. Ay, lang. Barbecue.
2: Ba't may naiyak sa gilid? May naiyak ko sa gilid.
1: Si Mick yun?
0: Si Mick yun? Si Mick yun?
2: What the?
7: Ano yung
2: Mips?
7: Hindi ako
5: iiyak yun. Parang...
3: Ito si Mips?
1: Pre. Ay, huy. Be, hindi yan
6: iiyak. Phone notification yan.
0: Ano yan? NPRMC.
3: Nag-a-bye date.
0: Yeah. Hoy, Mika! Hoy!
7: Ang ganda.
0: Hoy!
5: Guys,
1: ay, lagot ka sa akin,
5: Nico. He's a natural alert. Baka malagot tayo dyan.
7: Ay, guys.
0: Oh.
7: Alala ng ano po. Tignan mo yun. Tignan mo yung karta ko.
5: What may...
7: Alala ng yung karta ko.
5: Samsung ba to? Ano?
1: Oh, Samsung. Ah. Smasnog.
7: Okay,
1: de ganito, ito na lang. Washing machine.
2: Yes.
7: But may people in world history.
5: Washing machine ba to? Ice cream.
1: Washing machine. Samsung.
0: Smasnog.
3: Tinging washing machine.
5: Sorry, hindi.
1: Sana naging headphones ang lahat. Oh my god. Wait lang. Ito yun eh.
5: Ito pa lang game ko.
6: May aso.
5: Yup.
6: Ano?
5: Para pausap eh. Just for this sake.
1: Yeah. Ay, pusa na lang para friendly. Pusa na lang para friendly.
7: Pwede pa ba ako makapaglaro ng
1: dengit? Ganito na lang.
7: Wala na. Kaya tinan nila yung internet ano, internet speed.
2: I mean, can you pull up my screen? Can you pull up my screen, Terms? I mean, I'm solving this really fast though.
1: Yan naman, i-full screen.
0: dyan eh.
2: Mali.
0: Ay, bakit may ano, may Kevin?
4: Kevin Maglilt?
0: Ano, hindi Kevin McDon.
2: Oh my God! Now we're talking.
5: I'm in Minecraft now. Oh no.
1: Hindi, ganito na lang ah.
4: Bito ba na loto?
2: Oh,
0: matatalo
2: wow.
0: Kaya ako dito kagad?
2: Nostalgic, bro.
0: Ma... Parang ano eh? Maruya. Ay, Maruya. Maromar. Ow!
4: Maromar.
2: Ow.
4: Maromar para marimar.
1: Let me introduce myself. Myself tuloy. Myself.
4: Myself,
1: ano,
4: okay.
1: My name is Romar Javis. Ano, hindi ko sasabihin yung last name. Wala akong pake kung idodox yung ano ko kung sa ang social media platforms. Ah, wala naman akong kasalanan. Ay, chay lang.
2: Oh, diba? That's diba? The thing.
1: Wala naman akong kasalanan.
2: Okay lang, Madox. Ang tanong, may ginawa ka bang kasalanan? Di ba wala?
4: Wala eh.
1: Pre, ako pre, hindi ako nagtatago.
2: Ang mga manatakot lang dyan, yung mga nagtatago na ano, na... Ano ba? Yung small dick energy nila.
0: Oo!
2: Nagwe-radiate towards, ano, towards sa mga ginagawa nila.
4: Uy! Eh?
7: Ayaw nila.
0: So ngayon, Astrel, dadamihan mo na. Dadamihan mo na yung mayonnaise.
4: Ay. Oy, wag mo naman.
2: MSA mayonnaise. Ay, wala na. Bayo na ng MSA mayonnaise.
0: Guys, ito kasi yung context ng ano. Guys, ito kasi yung context ng mayonnaise. Ito kasi yung context ng mayonnaise sa Papa's Burgeria. Ito yun eh.
2: Oo.
4: I need to place it with perfection.
0: Ito yun eh. Mag-screen siya ako, Terry. Biha, tingnan mo.
8: Classic tong laro ito eh.
0: Ito
2: oh my
0: eh.
2: God! Gutter ball! Gutter

0: Mayonnaise.
1: Ano na, kumain na. Ay. Hindi, ano na lang. Uy, add mo na tayo ha. Add mo na. Wala,
0: na-freeze yung isip ko. Ayop.
1: Wait, wait. Add mo na tayo. Sige. 11:23 na gagi pag show.
2: Ah, 11:23 ako. Okay, sige,
1: yan,
2: ako
1: na. Ano natin yan mamaya. Yan.
2: Okay, okay, okay, okay, mga smileys.
1: Bago tapos ang edisyong ito, I will see you in about 5 minutes. Like, guys, magbabalik kami saglit.
2: Okay, okay, okay. So,
1: see
2: mga smileys. We're gonna see you guys next week or sa Friday ata, kung meron. Kaya, no?
1: Susunod na po. We will see you when we see you, yun na lang.
2: Ayun, see you when we see you. Susunod na po, Midori's Midnight Sessions at malapit na nga ang Berman. So, abangan nyo. At sa ano, Mido, sige, ipa-plug ko na rin to. Di ba may aabangan mamayang alas 12 sa programa mo?
1: Yes!
2: Ah, okay, okay. So, hintayin nyo yung mga smileys. At sa mga makikinig po mamaya sa Cool FM, pagpatakbo ng alas 12 ay magpapatugtog na po ang musika ng Kapaskuhan. Ay, nako. So, ayun na nga. Dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys. Muli, sa po, sa halal ng bumubuo ng Smile Media Group, makita-kita po tayo sa... kung makikita-kita po tayo. So, ayan ang oras sa buong kapuloan. 11:24
1: 24 na!
2: See you guys!
1: See you.
2: Sa MMS!

0: Daman lang akong may i-plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Pagbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: After a year of hiatus, we are back. Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Na-miss nyo na ba ako?
5: Na-miss ko na rin kayo.
4: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
7: MNL 48
8: with that.
7: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
7: Sagada po na mag-a-po.
4: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Pagbubukas na muli

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Duterte. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.